zonke izinto oyibona emhlabeni zine time frame, zine expiry date. Lezi zinto oyibonayo zikhathaza, kuzofika isikhathi sokuthi ziphelelwe isikhathi. Kodwa iyodwa into engaphelelwa isikhathi, izwi likaNkulunkulu nobukhulu bakhe akuphelelwa isikhathi. Sonke siba nazi ikhathi la sikhala khona, kodwa kusho ukuthi uyokhala forever. Futhi ezinye izimo ezisehlelayo, ungavumi ukwehlelwa izimo bese uyithatha njengebhadi, kodwa izimo ekwehlelayo zithathe nje njengelesson, njengesifundo. Izimo ezikwehlelayo zithathe njengesifundo. Leyo divorce eyakwehlelayo ithathe njengesifundo ukuthi mangabe ubuya kwi-relationship elandelayo kwenze kuphinde uthole omunye umendo noma uphinde ushadelwa, uzofika usuwazi ukuthi iziphi izinto ezaba yimbangela kwi-previous relationship yami, iziphi izinto ezaba yimbangela. Uzofika usucije ngendlela emangalisayo, ngoba izimo ezisehlelayo azizile ukuzosibulala, kodwa zizosinikeza imasel. Fear not. Fear not. Ungasabi. Ungasabi, uNkulunkulu khona. uNkulunkulu uthembekile. uNkulunkulu uyaphila. Izwi lakhe alihambi libuye lilambatha, akawaqamba amanga. Umuntu uyashintsha, kodwa uNkulunkulu akashintshi. Inkinga yakho uthemba kakhulu abantu. Uyeke ukuthemba uNkulunkulu. Themba uNkulunkulu, ungathembi abantu. Ingakho kuneverse ethi uqalekise umuntu othemba lakhe likubantu, kodwa ubusise umuntu othemba lakhe likuJehova, limuJehova. So, fear not, ungasabi. Kuzolunga. Kuzokwenzeka. Ayikho into engeke iziyenzeke. Leso simo sizodlula. Sizodlula. Ngiyenkoxeke, ngiyengithanda mina ukuba practical, ukukhuluma ngeyami impilo, because impilo yami iyitestimony. Impilo nje yami iyitestimony. Izinto engidlule kuzo ziningi kakhulu. Ngiyakwazi mina ukuba kwi-age yokufisa engathi kungavuleka umhlaba ungene, ungaveli phakathi kwabantu. Ngiyakwazi mina ukufisa ukufa. Fise nje ukuthi ngiyafisa ukuthi kube an-exist ngenxa yezimo odlula kuzo. Uthola ukuthi abantu bekufuneka bekunikeze support, bengakuniki support, kodwa kube yibona abahlekisa ngesimo sakho. Kube yibona uzwe kuthiwa bakhuluma ngesimo sakho, bayahleka, bahlekisa ngawe. Abantu abanye omathembile, abanye abefundisi. Labo bathembile ukuthi ibona abazothi imfowethu eduduzeka siqhubeke siye phambili, kodwa kube yibona abahlekisa ngesimo sakho, kube yibona abakhulumayo ngesimo sakho. I know, ngiye ngadlula kwisimo esinjalo. Ngiye ngabaleka ngahamba ngenxa yokushawa izimo, ngathutha ngathi ngiyahamba eKZN, ngahamba ngaye Eastern Cape, ngaya le endaweni ekuthiwa kudolobha leli Eastern Cape, East London. Ngahamba ngathi ngawuhlala khona, ngoba ngithi kungcono ngisuke la phakathi kwalaba, ngoba engathi abangithandisisi kahle, engathi abanginiki lokho engikufunayo. Ake ngihambe ngiyoshintsha umoya. Kodwa namhlanje ngise-KZN, ngihlala khona, ngakhile futhi. Yo, uNkulunkulu uthembekile. Wangibuyisela futhi kubo laba bantu engangithi engathi abangithandi. Ngiphakathi kwabo. So, I'm not here to judge you. Kahle kahle angikho la ukuzokujaja noma ukuzokwahlulela. Kodwa ngila ukuzothi lokhu uNkulunkulu akwenza kweyami impilo, angakwenza nakweyakho. Lokhu uNkulunkulu akwenza.

0: Kanike mina zohamba nawe njalo kuze shaya u 6 o'clock sohlanganiswa ke umfowethu umxoli simhlongo. Modo sobona izwi.
1: Baba makhe.
0: Ninjani mama?
1: Sikhona ninjani?
0: Sikhona ngikhuluma nobani kuphi?
1: Usikhona uThelezi inhlanja yasojongati eWaterfall.
0: Shenge sokalisa.
1: Ya hayi siyabonga incwadi baba. Siyabonga incwadi. Baba umshanthefu uBishop uChwezi lentipho.
0: Ah uBishop akaphilile kodwa ke akukubi uzoba khona nje mayisethe ukuthi.
1: Hawu inkosi imsize bo abe ngcono simkhumbule.
0: Na kuzolunga mfowethu sonke simkhumbule man siyabonga.
1: Ngiyabonga baba.
0: Yeah.

0: amalo emlas ayira siyabonga ma lapha emlas ubani lo uthi ke uthi ke uphakama umphongolo ezindaweni ke zonke uphila icelo siqunge sihle lapha ke emlazi uthi so touching doc uthi ke nakandlwana kuyasa hlabele phambili uthi ke njani baba umageba kwangilungela ukuba ngihlushwe ukuze ngazi izimiso zakhe uthi ngizwile mina uneli bhengu lapha ke eMont Moriah hlabele phambili sithola bani uthameni baba umageba kanye ke nabalaleli onendlebe uzwile sukuma isibusiso sakho uyosithola phambili nalendoda okwakuthiwa umuhle eyayivuka iye ethempelini iyocela imali nabayiqhuba base bedla ngayo ngelinye ilanga ke yafumana umusa bathi oPetro noJohane ndoda namuhla sukuma uhambe ngibonge ugugu umambula azikhumalo ulaphana ke osindisweni sizona ivoice note ke yomlaleli ukuthi ke uthini yena sibambe lo size ke la sibone ukuthi ke
1: le msakazo abelibohlela abagelwe itimela zethu
0: alright okay kuphunyukile ke lokho kuphunyukile yabona ke umkhize lento yakho yokushintsha iprofile pic yakho kanti ngikubamba ngeprofile pic yabona manje ungena ngingafanele sizwe nangomunye la
2: abalinde ukuthola usizo
0: okay ama voice note ami angahleleka nje ithini into
3: ayibonga babamageba unonxoshando lwenye lendubu yesitiye sikabonga babamageba ukusipha amazwi uyasiqinisa nje kakhulu ekuzo zonke izimo nje usho ukuthi asikho isimo esingadluli noma ngabe yini yenzekayo akukho ngempela ungadluli bamageba konke sibhekana nakho emndenini emakhaya kuphi emsebenzini ya akukho nje ngempela ungadluli bamageba siyabonga kakhulu amazwi osiphe wona uNkulunkulu nje aphilise bamageba uphile njalo ubeke ngakho konke umsebenzi kaNkulunkulu owenzayo siyabonga neBishop lethu libuye seliphilile lapha elikhona uNkulunkulu aliphilise ngegama likaJesu Kristu waseNazareth siyabonga kakhulu baba siyabonga ube nosuku oluhle kahle kusuhamba bamageba
0: Sibonge kunonto umashando. Hlabele phambini uthi ke oh haleluya. Uthobele chinjoko olapha kwaSanti uthi haleluya moyo ongcwele vumbele imnandi uthi sengidinga wena. Ngikuzwile baba umageba ngencwadi kaRuth. Haleluya. Sithole nangomunye umlaleli. Sabona baba wami uyasibusisa ekseni usinika ngithemba namandla ukubhekana ke nezimo zosuku udela kubuthongo inkosi ikubusise okhumalo ulapha kwamashu hayi impela ubuthongo ngiyabudela ngoba nje bebumnandi wemxo impela nje ngiyabudela ubuthongo ngiyafisa futhi impela ukuthi ngathi ngabuyela kubuthongo bumnandi amen mageba hey gebo unamandla kakhulu today ngikuzwile mina kusuka ke ungena ngegiyeni namandla from Themba makhale sondela mbatha ulaphana ke ndwedwe kakhasimbe yakwazi kakhasimbe mina ukhasimbe ke ngimaziyo ngazi lo owaye lapha enanda lapha emgwaqeni lapho kwakhasimbe mawudlula lapha kwashembe lapho ukhuphuka kwakhona ukhasimbe lapho indiye kwakuthi ukhasimbe elani nesitolo sithule isikandaba siyabonga kakhulu ukusikhumbuza ukuthi ke asingahlali denhle asizithuntuthe siqale insimini okuhle nokuningi siyokuthola ke ngokuzama inamandla actually ejimile lendaba ngiyabonga uThembelihle Vilakazi ulapha kwaMashu siyabankulu wethe khona usise wakuthi uthe wangubane usaba senkosini uthe walapha lapha kangubane lapha emachobeni uyaphila ubaba ungubane ngezo 20 ngilalela lapho webaba kathe lapha kwa

0: kumpa.
1: Yes, no two. The money unity. Iyona into enqoba yonke into. USathane mangabe funa ukuhlakaza ba, mafuna ukunqoba abantu, uqala abahlakaze kuqala ngoba uyazi ukuthi mabehlakazekile kuzoba lula. Isitha ke sinjalo. Siyangixabanisa sinibonde isitha. Singene phakathi kweni siada niyibandla, sifika sinibonde isitha. Noma ngabe nisemndenini ekhaya, kuba khona nje oyedwa ovela bonde. Ngoba uSathana akafuni ukusibona siphumelele. Nasothando yena afika bonda. Kodwa manibambene, niyimbumba.
0: That is who you were.
1: Twang nenye ndoda yaqoqa umndeni wayo wonke ukade umndeni wayo ungazwani uqoqa wonke umndeni wayo yase ithatha inyanda yeyinkuni thiwa yasithi ke bantwana bami ngicela nizame ukuphula lezi inkuni njengoba ziyinyanda nje inyanda ke iyinkuni esuke zindawonye ihlanganisiwe sengisho ke kunina bafuthi bangapha eGauteng inyanda iyinkuni ihlangene uthi angazi ngenibiza kanjani manibiza ngesisuthu. Soke yasike le ndoda yakhe inikeza ke izingane zayo yathi azizame ukuhlephula lenyanda le. Kuthiwa ke zazama ke ukuhlephula lenyanda zayibamba zathi zayihlephula kwasho ukuthi njengoba nje ihlangene ayinqamuleki iyinkuna ayinqamuki. Yasithatha lenyanda yayihlukanisa yanikeza ingane ukhuni ngalunye. Yayisithi ke indoda ke ngicela wonke umuntu anqamule lolu khuni aliphethe ngesandla. Wonke umuntu kwabo phoqophoqo ukhuni wanqamula kwabo phoqophoqo ukhuni wayesethi ke niyabona ke badabami uma ngabe nihlangene njengalenyanda engiqale nganinikeza yona akekho umuntu oyongena phakathi kwenu azama ukunaphula kodwa uma ngabe nihlakazekile nafana nokhuni engininikeze lona ngalunye izitha ziyoninqamula ziniqhephule indaba yeni ibe umlando ningaphinde nibe khona. So ngifuna ukuthi ke bantwana bami uma sibambe

0: sanibona nibalale libezwe lo mzansi uayanda wakantanzi lo senza kwenzeke no Cindy Shezi ku 98.0 FM amen
1: obawo ndiyacela uyigcina impilo yami
2: igama lakhe ubusi hateme uthi uzuyigcina impilo yami khusele ubomi bam
1: hayi ngicela nimi nginyawo ke
2: ngoba nakuba ngiyahamba nje kodwa ngihamba ngijonge kuwe ngamaxesha onke ngizojonga kuwe kusekuseni sawubona musanda kuvulela umsakazo
1: isibhambatho sakho sondela ungesabi

0: Yabona ke mnaleli isikhathi masinje sisuke sikuvumela ukuthi ungangazisa ukuthi ubani ozalwa namhlanje liyothi nje imali igama enxa ihora ebese ke ngithatha imyalezo
1: kani
2: Ngiyaphila unjani ntombazana
0: Ah siyaphila nathi sithandwa sama khonto
2: Ubingelela ugogo Mpofana usemzomusha la khona
0: Gogo Mpofana
2: Nifuna ukuthi happy birthday kuleya ntombazana eyahlukumeza umfundisi wami umfundisi kwanyana.
0: Ngizwa kahle sithando thokozana.
2: Uyabona njengoba yahlukumeza umfundisi umuntu webandla ofundisa abantu. Ngiyasola mina ngiyamsola umakababa umkwanyana. Uchesa kakhulu ukumisa amadele. Ngithi happy birthday ntombazana ukhule ngoba wena uhlukunyezwa ngamuntu.

Ingomndeni kakhulu San El musician ihamba mnandi nomsaka bathi uba mamanga emsakazweni wakho unqa phambili ngalesi sikhathi uyabona ke insuku namhlanje ziwu 21 kushuthi ke sekusele kancane kuba umhla 25 bahola mhla ka 25 baphinda balandela bayempela nyanga yabona njengamanje sona lesi sikhathi othola umuntu ethi nje awugijima wengane uyongibolekela lapha kusibanibani utshethi ngizombona inyanga miphela ngoba sesecaca ukuthi inyanga sibheke ezansi impela manje sekubi sekuthanda ukuba kubi ngempela efuna ukugibela efuna nokuqhubeka ubambekayo ekhaya ngithi ke mina uyabonake uma ukuthi uke waphuma wayokwenza leso sicelo esifuze leso ukuthi sizwalekelela ngoba sekutshekile inyanga isithanda ukutshekatsheka ngicela wenze isiqiniseko sokuthi ohlwini lezidingo noma lwezinto ekumele ukuthi uzenze ma usuholile mhla ka 25 noma mhla ka 31 ngabe umhla ka 30 ngicela wenze isiqiniseko sokuthi impela le mali oyibolekile manje uyayikhokha ngicela wenze isiqiniseko sokuthi lo muntu othe akangibone ngizombona impela nyanga ehe bakithi munikeze phela wenzela ukuthi akwazi ukuphinda kusize nangesikhathi esizayo ngabe usuthula nje somziba ngoba ubone thuli ngoba khona abantu abathi angikwazi sidala ukuyifuna bese ke ngempela futhi lo muntu uthola ukuthi manje ngoba akwazi sidala ukuthi ayifune hayi ke uvele bese uthula du uyazi ke uvele ube uthula du ngithinge mina and isiqiniseko sokuthi uyayikhoka ukuze impilo izoba mnandi niphilisane kahle ngoba akumnandi ukuthi uthathe izinto kubantu ungayikhokhi uzogcina usizo ubani ugcina usizo ubani ngoba bayahlangana ngapha yazi uswanwani wagcina ethathile kimi nomunye ukhala esifanayo nakuwena wafika nami wafika hawe bakithi yeheni so and isiqiniseko sokuthi ke uyayilungisa mhla ka 25 njengoba uthe uzombona mangihola nje ngizokubona akube njalo bakithi cela nje ukugqugquzela ukuthi kube njalo bawuhola kube njalo

Omunye umuzi athi ngisaba kabi isikweletu somuntu. Hawu gijima gijima gijima hambisa. Engathi unganda banganda ke abantu abanjalo ngempela sisatshwe nje isikweletu somuntu. Abuyisele umuntu imali yakhe. Injongo yami ukuthi sihlasane kahle bakithi nihlale kahle nabantu kungaxatshanwa kuba ngiyinto encane uyabona thola ukuthi akuyona into etheni kodwa manje isimbi lento manje isihutho futhi olukhulu kakhulu ngoba uthe wena uzolungisa ngesikhathi esithile wangalungisa incane nje leyo nto ukuthi nje ufeze isithembiso sakho kuphela bese kulunga njalo. Uyazi ke abanye ukuthi bamanga ukuthi uthe semkweleta wavele futhi wakhuluma awusibani bani sengazabe ngibangela isicefe ngale madlana yabona ivele ijike manje imali ibe imadlana awungale madlana yakhe awungamali yini kodwa usha ngayikhokhi njalo ngamali yini ayi bakithi asingenzi kanjalo noma ngabe incane kangakanani kodwa yayinkulu ngalengathwa uyidinga ngoba wawungenayo yayidingeka. So phinda futhi ube nasi sibindi sokuyibuyisa ukwenzela ukuthi impilo ibe mnandi kuwena nakulo owakusizayo. Ayikho into ebuhlungu njengokuthi uthole umuntu ethi hey ngangeve ngibasiza abantu kodwa njengamanje ngisabasisi ngenxa yokuthi kade ngangibasiza bavele ba-abuse ukulunga kwami ngoba ngikwazi ukuhamba ngiyoyifuna noma ngiyoyibasela. Bese ke manje ngavele ngakhetha ukuyeka. Leyo nto yonisela nabanye abantu abasafuna usizo abasadinga ukusizakala. Iyona leyo nto yonisela abanye abantu bangasakusizakali manje ngenxa nje yakho ukuthi awuzange uthembeke. Njoma ngeke ngakuthembisa ukuthi sizokhuluma naba kwancanda sabekhona sokhuluma nabo emsakazweni izilo mzansi ku 98.0 isikhathi manje u 22 minutes after 10.

0: Late emsakazweni izilomzansi sekhona uDr. S. Ndlovu kulayini wethu sizokhuluma naye ke la emsakazweni wakho unqaphambili umsakazo wakho othola 24/7 ungasuki ngempela kuleyo ndawo umlaleli ngoba mangabe wenze kanjalo ngiyayithanda leyo nto namhlanje ke sinaye ke uDr. Sizokhuluma ke ngepremenstrual dysphoric disorder la ohlelweni lakho senza kwenzeke dokotela ngikubingelele ngamkele emsakazweni izilomzansi
1: sikubingelele sisindi sibikelele nabalaleli bomsakazo sibonga ithuba
0: siyathokoza dokotela ukuthi sikwazi ukuthola namhlanje sisibonile ngesonto elidlule ukuthi bekade kusenzeka izwe lithi ziningi inhlupheko zolungile kodwa uJehova yamkhulula kuzona zonke sagcina singasakwazanga ukukhuluma nawe
1: Yeah, ngibaye kodwa inkosi sasiqinile.
0: Siyabonga kakhulu dokotela. Ngifisa ukuthi namhlanje ngaphambi kokuba siye kule disorder sokhuluma ngayo kodwa ngifisa mhlambe siqale la ekutheni sikunike nje lemzuzwana uzivezele ukubaluleka ikakhulukazi kubantu besilisa ukuthi bayihambe imtholampilo noma bayivakashela imtholampilo.
1: Uthinti iphuze libalulekile kakhulu sisi sinenkinga siyazi banezathu ezihlukene ngeke ngikhamba manga ngizenze ukukhulumela umnyango mhlambe wezempilo ngoba ngika private kodwa ngeke ngasebenza nami kwahulumeni iminyaka ekayibo press so ngiyayazi lezi nkinga mhlawumbe abanye babo abakhala ngazo njengokulinda ama-queue made na uthothi udokotela uwedwa ulindwe nje abantu
0: abawu-eight
1: ekuseni nje orenti engine-queue abantu abawu-eight so ukusebenza kwakho-ke lapho kufanele usheshe uma uthi uyashesha uzokhala ngokuthi urobhekile no uma uthi uwenza kahle impela nesikhathi sakho umuntu akhala bangaphandle ufenda kancane kuningi okuyingqinamba kodwa masibheka nje kubantu besilisa kakhulukazi ziningi izifo ezibathathayo abantu besilisa ngayo le nto yokungasukumeli ukuya emtholampilo ngoba iyona ndawo esetshenziswa kakhulu ngenxa yesimo sezomnotho sebenza iy'khumbuzo zikahulumeni ila sisizakala khona lasilindele futhi sisizakale khona so uma uyibheka le nto ayikwazi ukuthi ngingathi sizothatha umuntu simbekunjani sithi akaye ekliniki ezofika khona mhlambe yena ebone ngazuthi isimo sakhona sikho right kodwa nansi indaba la ikhona ngoba lama ngisho kanjani ngikhuluma ngehlo lomuntu ozibuke ipatient ukuthi athi yena angenze ngemini ekliniki ngoba kuyafana ngiyoma ama-hour mangaki so kungcono ngiyiyeke le nto kodwa uma usuyibheka-ke bese uyadlula-ke ukuthi ngasikhathi uyiyeka wena iyakuyeka yini nayo yinto engicela ukuyisho kubantu besilisa ukuthi noma bakuthiwa-ke mhlawumbe iziphilele ngenamba angizidismisa angisho ukuthi yinto engekho bayabala ukuthi mhlawumbe abanye akukhulume kahle nabo abanye bethu is-cultural lokhu kuhlonishwa mhlawumbe sikuthole emakhaya sikulindele nasemsebenzini vele futhi umuntu uma usebenza naye uyi-professional vele futhi bahloniphe bonke abantu njalo so siyakubona siyaku-understanda ukuthi zikhona iy'ngqinamba ey'njengalezo omunye athi hayi ungathi ngino-60 years ngizokhuluma nengane uyibona athi kungangotumbu wami lokhu bese ngiela mhlawumbe ngento ekhuluma ngezinto zami zangasese ngiyalinganisa nje kuyena bese kuthatha kube nzinyana ukuthi akhululeke ukhuluma ey'ntweni ey'njengalezo so izinye izinto abahlangane nazo abantu besilisa mhlawumbe ey'njengalezo ukuthi kodwa-ke sesikushilo konke sakuqeda mina engicelayo ukuthi khona kunjalo nanokuthi-ke kulezinye inamba oyibalile mhlawumbe uma ngingasanje ukuthi

0: Paula kwabo laba esikhuluma ngabo especially umama uzandile kumete naye uba umavava kula maqembu abo ngoba izona ndaba sibuka esivuka nazo lezi zintsha yobona how nazi vumbu esivumbuka nazo angingathi esivuka nazo cha esivumbuka nazo sibheke lapha ya okhethweni okungenzeka zibe nomthelelo omhle kula maqembu eziwathintayo uzokhumbula ukuthi ke sise lapho nje ngizofisa ke sibuye futhi singene nakulolu lwesilo samabandla uzokhumbula ukuthi ke kuneyinkulumeni inhlabashane ke izaba khona kulezi insukwane beyigcwele enkundleni zokuxhumana siyezwa ke la ukuthi ke umholi wamaNazaretha ngathi ke ukhona ithimba alithumele lapha ya kakhangela ukuthi ke liyoba neingxoxo nesilo kushuthi ke nakho lokho sobe sikuthola ukuthi ke ngabe ke yini le eyoxoxwa na ukho Mhlobisile uzothi inqampu noma kanjani ngo 2 o'clock I mean ngo 1 o'clock uzobe secalisa
1: Izindaba zokugamanxa kwehora leshumi nambili emini nohlobisile elishozi sawubona mlaleli uphiko lentsha iAfriForum lifuna ukuthi kubuyekezwe imibuzo ebuzwa uma ngabe kubhalwe ivivinyo zencwadi zokushayela ilearners license
2: Icele ukuthi ke nemoto kubalekile ukuthi sibhekwe ikakhulukazi abanikazi bazo.
1: Kanti inhlangano yamatekisi Santaco inxusa omalume ukuthi babhekisise ke ingimoto zawo ukuthi sisimeni yini sokuba semgwaqeni njengoba ke sekuvulwe izikole. Thola lezi nezinye makubumbane lokuqala.
0: Twenty-seven minutes to one o'clock. Kushona kho ukuthi ke sibheke noma kanjani kubumbaneni ke kwehora lokuqala siyabonga kakhulu ke Hlobisile ezweni sakhile sezwa ngiyibona ke imiyalezi lokhu ingene njalo qhubeka nawe ungalibali ungasali imbali zanyezanyiswa nawe impela ke nyakaza right mhlambe ngifuna nje ke sise lapho ke sibheke nalo lolu daba sike saluthi fahla lwakhe ke umama ke uzandile Gumede naye ke osethe wajoyina ke iqembu le MK Party eyibongela nje thokoza
3: angizuba mude ngoba inkonyane isathuka isinga ngimdala endimeni kodwa ngimusha kulo msebenzi enginikezwe wona usukuma kwami ngizothi egameni nale provincial task team sizokuthi namhlanje silala sikhona sizobonga umsebenzi owenziwa amavolontiya ethu ngokuthi kube khona izindlu ezivulwayo kulolu suku olubaleke kangaka lokukhumbula utata uMadiba namhlanje president wethu ubuzonikeza ihope kulabo abahopeless namhlanje ubuzonikeza amakhaya kulaba abangenawo amakhaya namhlanje ubuzotshengisa umhlaba wonke ukuthi okuncane onako uyakwazi ukuhlephula nabanye abantu bathole okuyinto osifundise yona ukuthi umuntu umuntu ngabantu wasifundisa futhi ukuthi ilida ilida ngemsebenzi so namhlanje ubuzokwenza lokho Ngakho ke uma ngimla egameni likaMacingwane njengosihlalo wethu eprovince mina njengo deputy chair ngizokuthi alikho elinye ilifa esinalo siKwaZulu-Natal siSouth Africa ngaphandle kokuthi lomkhonto wesizwe party siubambe siubambisise njengekhaza mantungwa sibekezelelane uma kukhona ingcinamba sixoxe
0: Right iphimbo lelo lika mama ke uzandile Gumede uzokhumbula ukuthi ke imkhonto iqembu le umkhonto wesizwe party ke kade liyonikela ke ngezindlu ngithi kucetshwayo ngala ke ya ngala es North Coast icetshwayo region intetshwayo district yacetshwayo district ingathi into enjalo kulapha impela kade ke beyonikela khona ke ngezindlu be umkhonto wesizwe kulabo ke abantu layo inkulumo yakhe ke umama ke ubanike KZN deputy convener uMam Zandile Gumede ebeyithula ke khona ke lapha beyonikela khona.

0: 98.0 FM.
1: Yes, indeed, we are on 98.0 FM. Ngibona-ke bayabhala abantu abamile ubheke nje lo obhalayo othi ngibheke la ababili abathathu nje ababhalile ukuthi ngabe-ke bathini ku 98.0 FM. Uthi-ke niyabazi vele mase okay right angathi uyikhulumele kwakhe-ke lo yeyi kumnandi ukuhlala nawe-ke okay alright unjani emakhaya usho njalo uthi yeyi kumnandi-ke ukuhlala nawe kanjena-ke nje zilandelana izinsuku rarathi uyayibaba hayi incomo le siyayibona siyabonga incomo phela uma usufunda into eyincomo phansi ungathi zishiwo wena mina entobukafini ungathi wena oyishoyo kanti ma ayifunde kahle ngathi ungathola omunye umuntu engathi ngawomunye umuntu sini ozokushola uma sekusho wena inqobo ungathi zisho wena ya ubhaliwe kodwa ngathi ngake ngibize ukuthi awungifundele lo ntobukafini ngithi cha wesini awufunde lona-ke hhayi lona ngathi ngeke ngikwazi ukuwufunda ayi mangiyaza ngiyabindeka manje umuntu kuba ney'ncomo iy'ncomo ngathi okuze umaka engena nje useyayincoma eyi usize sifikana nalo kulungile-ke ntobukafini siyabonga uthi no ikusasa lethu magaya uyaphila uthi ngicela-ke abantu besifazane bayeke ukuqoma abantu bokufika usisi kapastor mjosti ugwaze amanxeka wangu-40 please yekani-ke ngoba bazonibulala kubuhlungu lento-ke eyenzeke-ke kulo sisi kusho uthulani right siyabonga kakhulu-ke buthulani right asibhekesibanangomunye

0: Isidikiselo sisivulekile. Kulungile ke ya kule ndawana nje asiyobe kuputshuka kokunye ke obengafanele ukuthi ke ngabe ke kuyaputshuka. Right mina nawe ke ake sixhumane sizwe ukuthi ke iluphi wena ke olukhambela phambili udaba kuleze sesixoxile khona yini elukuthintayo ngale kwalokho ke mhlambe ke unolwakho nje ngaphandle kwalezi magaye zonke osixoxile kodwa nalo lwami. Ngikuthathe ngoba usungenile usemsakazweni izilo mzansi. Baba
1: uyaphila
0: ngikhona bhuti njani wena
1: eh ubaba songa yazi ngivele ngikene kwena makhaya hey yazi tjalelwe ndini uyaphila kuyena lapho ke lalela wayiqedile imali ayikho la ATM eyizola siye kuyobungichazela kodwa ke mfuthu ucezu unjani ucezu mfuthu angisamtholi wemagaya
0: udokotela
1: wami iphilisi lami lezulu lelo wecele angiwusebenzisa umuthi lowa baba wangiphilisa mfuthu angazi ngambona kanjani ngezwi nje kuphela ucele uyezwa cele
0: ngingizwa kahle kanti ke nendaba ezinhle futhi ukuthi hayi impela ngathi umpele hayi ayidumele emansumpeni manje angifuni ukuthi ngithe ngoba angigunyaziwe kodwa hayi khona engikuzwayo
1: Ngiyojabula kakhulu ucele mfuthu lwa baba angimazi ngimazele ekhalendeni wena ungcono wena ngakwazi iqala kunabo bonke wena
0: ah mfethu hayi kulungile uzobuya
1: wangiphilisa cele ngike enkingeni ngicabanga isho uzifaka intambo mfuthu ngezi cele yezwa uyezwa cele ubona uNkulunkulu khona uma ekhulunywa umuntu onoNkulunkulu angazi wa baba ngambona kanje akangazi nami angimazi ngimazi ekhalendeni
0: yenza iplan ngoba ukhona lapha eSangro House uma esebuyile emsebenzini nje la waqala wasakaza uyobe nase office mhlambe esevulile wena nje ubeka indlebe uthathe inamba nenza uhlelo nibonane umuntu owenza umsebenzi ongaka ungamlahlekeli osondela eduze kwakhe
1: ngiyakutshena cele mfuthu anginawo amaningi namhlanje manje sengivuswa umageba ngiye ngavuswa na usisindi
0: yes
1: ngazithiwa ngiphaphama nje ngathi mangiphaphama ngivula izilo mzansi hawu ngezwa lo baba ngahlala unomphela wangilapho ngathi ubona mina wecele
0: ngakhos kulungile
1: inkinga ngangiyona ngathi you are prophet lo baba ngathi ubona mina mnganami manje nje sengiphatheka bangizwa lutho ngaye ngiyaphaphama umagaya kodwa nawe uyibambile
0: umageba
1: uzulu yebo yebo mfuthu uyibambile icele anginawo amaningi lapha kumama Zandile hayi bayisekile nangingamqondana nesibayisekile nesithuthuthu wecele
0: akufani uthembile ngafani
1: Ah siyakwazi somkhondo yibhayisekile nesithuthu but ibhayisekile buya eshop isithuthuthu uyaphlesa nje
0: ngilengile hayi mina ngizwa
1: ngiyabonga la manje yebo cela
0: thank you siyabonga
1: ngiyabonga ngiyabonga mkhulu ngiyabonga ngokuthi ngizwe nje ungithembisa kanjalo ngika into ayenza kumina cele ngiyakutshena mngani
0: ah hayi akusho wena mina ngiyakuzwa nje ukuthi mincane izibongo ongabonga ngazo
1: uyebo ngitshene nabantu ukuthi bakholelwe uNkulunkulu cele siyazikhuluma ezinye izinto kodwa ama uhlebi noNkulunkulu uNkulunkulu khona mngani nami ngiyakutshela
0: amen siyabonga
1: ngiyabonga kakhulu ngiyabonga kakhulu cele ngiyabonga niphile nabalaleli
0: all right no thank you very much ngiyakuzwa mina siyabonga kakhulu
1: bye bye nkhulu
0: bye now bye bye Right injalo nje ke inombolo ayishintshile u 0604807164 kanti ke kwelami watch is 25 minutes to 2 o'clock ngikuthathe ngoba usungenile usemsakazweni izwi sawubona
2: makhaya ngiyakubingelela
0: baba ninjani
2: ngikhona emagaya ukhuluma nomhlaziyo
0: ya mhlaziyo oyimele
2: we lalela yazi emagaya ngihlekiswa yile eyokuthi ziyabhulana la eKZN yabona angive ngifise emagaya ukuthi ngathi KZN ngeke wathatha iMT neANC so uma magaya ngibona iqembu lenkatha likhuphula amasokisi ngalendlela magaya kuyangithukuzisa ngeza nalendoda lethu ingenile ukuthi hayi insizwe yayiphatha iphatha konke nje ungacabanga ngifisela inhlahla magaya sengathi nje ngathi mayize lapha emsakazweni ngitshela ukuthi ngathi ngihalele ukuyifaka nje emanzini ngifake nje ka 7 ngoba itheku magaye siyadinga ke ushitsho la ithekwini magaye ngezinto eziningi esebikiwe abantu abathatha imali magaye yosebenza siyithola itholwa kubhululu nangebongo itheku nje magaye sidinga manje ukuthi livuswe hlahla le ngizokuthiwa namasente indoda lena ayincikiseli kuyona ngifisela inhlanhla magaye
0: kusho ukuthi uma uyifisela inhlanhla ufisela iqembu le-IFP inhlanhla
2: Eh makhaya angikaveze mina ngangixoxela u stressless ukuthi kwashiwo ukuthi kahle ka

0: enkosini yamaNazaretha nonya nolukhundana nesilo ukuthelelana amanzi
1: yes
0: ukuthelelana kwabamanzi njengengane engaphansi kwesilo njengengane engaphansi konyazi kuyangiguguzela ekuthenini ukutholela ngomthetho kuyamakha umuntu
1: kunjalo kunjalo
0: yebo ngiphakamisa lelo nje emagaya mase ngithi ngiyabonga nakuwe nje ukuzwa baba ngiyathokoza
1: amen thank you right siyabonga kakhulu incomo zinhle abaholi banjena ke abaholi akubona ababhebhezela udlame kodwa bayalipholisa ngqi ubanjiwe usemsakazweni sawubona
2: magaya kamba kanjani
1: futhi yes khona singezwa kuwena unjani wena
2: futhi ngawameya mina ngilapha enjani ngokuhlala futhiwa
1: yes
2: izinto ziyenzeka wemagaya kulo mhlaba esiphila kona kade ngizwe nje ndabeni ekuseni kuthiwa unenceke ibikade lashe ibandla yobhabhatiza
1: yeah
2: mayithi yafundiswa yashaya isifutho lenceke kanti iplakile
1: yebo ihlabile
2: kanti inceke cabanga-ke yomuntu uma ngokuthi ngebhadi bengaqhamukanga amaphoyisa ngenambo ofaka abantu emanzini umuntu edakiwe ezoumpumisa abantu umthetho ukuthi uyabajanazele umuntu bagcina abantu mhlasente besebekhameka ngamanzi sezokutholakala ekugcineni ukuthi hayi bo lo muntu wenzale umsebenzi kwayena usenkingeni udinga ukuthandazela
1: mina ngifisa ukwazi ukuthi bekuyobhabhadiswana ngayikhathi zini ngoba le mbhabhadiso ngingazi noma ngihambisa ngendlela yangakithini kwakuye kubhabhadiswa ekuseni ma ngabe-ke bekusekuseni-ke ubesebuthatha pheni utshwala-ke
2: lapho noma mhlasene kuyisinehlanu sakhe-ke beloko mane eshaya
1: ulale noma ulale eshayile wayesethe ekuseni awuthi ngithi sesiyahamba namakhona
2: yes uyabona nje magaya uma ibuka leyo nto iyingozi kona ngempela ngempela singayenza ihlaya kodwa uma sobheka nje uyofaka umuntu emanzini kanti ujakiwe kwawena
1: nakho nje ukudakwa esontweni kanti sekwavumeleka nithi uphuze utshwala manje esontweni
2: kwakhona sezenkohliwe ukuthi kwakubona utshwala buvumelekile kwasesontweni ngoba lokhu nguwena umthumisi welokhuzi kankulunkulu ofanele ukuthi ube isibonelo kube
1: wenaunjaloyes
2: kwemagaya futhi nawe into engifunuke kuyona
1: ya
2: uyazi la ke ngilalele ngizwe kuthiwe sikule nkinga esikuyona la South Africa kuthiwe ngu-94
1: ya
2: kuthiwe umadiba wadayisangezo ubaba uMandela ngithi ke mina-ke ayi khona ama-province angu-9 futhi kwenzeka kanjani ukuthi kulawule umuntu oyedwa uma wayedayisa-ke lowo Mandela abanye babethule bethina bebephilaleyo ndlela ngoba nkodi ukuthi mina kukhona indoda eyodwa engavele edayise izwe abantu bathule
1: babethuleleni
2: babethule bethini allright
1: kusho ukuthi phela nakho ukulidayisa is not like ukulidayisa per se like as if wathi nali liwu-R10.99 kusho ukuthi ama-actions nje adala ukuthi mhlambe bathi abantu walidayisa izinto ezenzakalayo njengamanje nakho nje mhlambe babuka ngalelo sawucabanga njani
2: hayi angicabangi mina kanjalo magaya yazi into edala ngisho kanjalo
1: yes,
2: ingoba uma kwakuvele-ke kwenzeke kanjalo kodwa kusala wengekho yedwa yonke lo nyakanyaka kulowo ma-plans lawo ayethathwa isinqumo esigcine sibe sithi
1: ukuthi nabo laba bathi walidayisa asibe sisayithola iy'bonelo ukuthi masithi walidayisa nje for an example walidayisa ngokuthi u-1 no-2 no-3 no-4 ngabe silo okungcono sesiphikisana ngey'hlokwana esiyibonayo ukuthi walidayisa ngokwenzani ngoba namanje masubuze walidayisa ngokwenzani uMandela
2: akuveli mina wena magaya into engayithandayo kuyo yonke le nyakanyaka leya ngo-94 ukuhlanganiswa izizwe ezazehlukene ngoba awungitshela ukuthi ukusuka la esemkhephi kuthi uma ufuna ukuza ngalayo ukuze uzobona umthavuni kuthiwe uzokhipha ipasiport ubheke ukuthi yena uyokwenzani
1: ekhayi
2: yabo nje uma bakuthi i-reality siyafuna ukuthi na siyiqonde siyibukisiyesentu abababa ukuthi abadayisize basebenze ukuthi bahlanganise isizwe simnyama
1: basihlanganise isizwe simnyama kodwa futhi bangabashiya nabayizizwe ngoba kwathiwa si-rainbow nation
2: exactly yabo nje la nto uma uzoyibuka ukudala leya nto leyo kwasetshenzwa wena magaya angikhulumi le ukuthi kwakukhona imisebenzi engekho imisebenzi
1: ubumbano nje lokungaxwayani lukhulu Siyabonga.
2: Siyabonga futhi wamthakile.
1: All right, buddy. Thank you very much. Right, usahleli kungaphambili izilo mzansi nali e-Dr. FM. Umsakazo oyingxoxo lo siyakhuluma nje kuphela. Ubheke nje kuthiwa ke umnasi simemezelo somnyango wezempilo. Siqhama kwa health. Kuthiwa ke umnyango wezempilo ngaphansi ke kwesibhedlela iNanda Clinic ne Phoenix Clinic uzokulethela ke umphakathi, uzolethela umphakathi izinsiza zempilo kulapha ku ward 54 kanye ke namaphethelo ezempilo kuthiwa ke lo zizofika ke lapha usuku kuzobe kumhla ka 24 kuye phezulu uJulayi uNtulikazi kulo nyaka. Indawo ke kuzoba yilapha eBhambayi Sports Ground eduze nje kwe comprehensive isikole bese kuthi ke isikhathi kuzoba u9 ekuseni. Bathi ke nazi ke insiza zezempilo ezizobe ke zitholakala. Okuqala nje ukuhlolwa nokuhlolisiswa kwe HIV kube izinsiza zokunakekela ke besifazane abakhulelwe, kube umjovo wokuvikela iHIV prep ukuhlela umndeni, izinsiza zokunakekela ke abantu besilisa, izinsiza zezenhlala kahle social work, kube izinsiza ze TB, kube X-ray, okuhlolwa ke nokulashwa kwezifo zonke, kube izingane esigomayo kanye ke nezigulayo, nodokotela wamehlo futhi ke uyobe ekhona. Uyacelwa ke umphakathi ukuba ke uphelele ngobuningi bawo. Kuthiwa yazi isimo sakho, vikela ikusasa lakho. Isimemezelo sisiqhamuka ke kumnyango wezempilo. Right, inombolo ayishintshile 0604807164. Angikuthathe ngoba usungenile usemoyeni. Sawubona.
3: Ya, sawubona magaya, njani?
1: Hayi, singezwa kwena, unjani wena?
3: Sishini.
1: Yes.
3: Yebo.
1: Lembede lo.
3: Yebo.
1: Sephula lembede sizwe uthini wena.
3: Cha, hayi mina ngiyimi nomfundisi lapho kwanyana.
1: Yeah.
3: Kulesa sigajana sesigaya sesilo ukuthi kuthi asingashuthwa noma singavitarize.
1: Yes.
3: Uma ngaba le nto abayishoyo bezeyisho bayiqonde ngempela ukuthi bayisho. Bathi ke noma ngaba sihamba mphi kumkhankaso noma ngaba sisenza ini noma ngaba inhle kangakanani singashuthwa ngoba ngcono. Uma ngaba kodwa kuzokhetha ukuthi singashuthwa makutheni. Hayi, angiboni ku right noma sisinqoma ke ukukhona kuhle sikwenzile. Sikubone nje uma sibone sizozushaya nje maduza nje manje silobola nje sizokwenza izinto ezinhle lapha ekhweni. Shuthi lezizofanele singavezwa ke nazo.
1: Musa ba nenhliziyo encane le mvete. Hayi. Le mvete ishu ukuthi
3: eh
1: ngamanye amazi asingakhipha amavidiyo azohlambalaza isilo. Musani ukwenza izinto ezibuhlungu unreversible esikeke sisayihlehlisa. Kodwa angicabangi ukuthi eyintweni ezinhle la kuthiwa ziyawushaya ngeke phela angashuthi, uzoshuthwa le mbede. Sikhuza le sihlava sokusabalalisa into ezimbi ngumuntu omkhulu kangaka.
3: Kunenkinga-ke emagayi ngokubona kwami ukuthi asizukwazi ukubona kukhona enye into omunye umuntu ayibone inhle kanti ayinhlanga komunye. Akusho ukuthi ke ningenhlanga kini ayisenhlanga nakomunye umuntu, ingakho singathandi into eyifanayo.
1: Kodwa futhi itlembedi ikhona embi kumini, ibembi nakuwena, ibembi kuwonke umuntu, ikhona
3: kuwo wonke umuntu. Ehe, ikhona ke lengeze uyibona ububi bayo ngoba inkinga nazi izinto zigcwele la eminyango. Uma ungena la enkundleni zokuxhumana ubona bonke abantu bakhona sebedinwe ngokuthi banamagama sekuyaziwa nje ukuthi ungathi nje ubuzwa ngapha intatheli uzoyithatha ishonisele athi uzwa ngapha, bayaqhubeka zivele izinto ngapha. Manje na kungenzeka ukuthi kwesinye isikhathi awubukanga lobo bubi kangako, mhlawumbe futhi kubuyithwebule wena iseza kahle yajika endleleni. Yabo yajike endlela isikhathi sikhishwa-ke laba abazoyihlunga-ke babesebethatha leya ndawanyana kanti mina bengikuthathe konke okosuku kade kulethwe yinkomo. Abese abantu sebeletha leya ndawanyana ne-truck
1: yebo
3: nalaphana ngithi washo ukuthi idladla lakhe le. So ongizoyithatha lapha edladleni ukuthi nazinto sisho sithi idladla laso lesi. Manje yini inkinga ma ngaba kuthiwa kurongo loku ukuthi sithi sishuthwe, ngizokwazi kanjani ke manje ukuthi uzokwenza into e-right? Nasithi ku-wrong ba sishuthe isimo, ngizokwazi kanjani ke manje? Hayi, ngifike ngenze into e-right ke manje, ngathi ngiphuthe. Kithi bangashuthwa la. Kuba ngizokwazi ngazoshuthe. Lalelani ke, Yes,

0: Ngingamshuthi nje ngishiqala umcimbi wakhe singaqali isilo esingashuthi ke mangabe umthetho usho njalo. Asingibona kanjalo nje mina ukuthi asimshiye phansi kushuthwa sikhohlwa amakamera ethu ngale kaloko makhona ozomemezela kuthi hayi ngabona manje into hayi ukuthi into azoyifunda emabhukwini uyiphethe la ikhanda ukuthi umuntu wase umuntu njengoba simkhethele njalo Durban Central ukwenze kwacaca ukuthi umuntu wase Durban Central mhlamba uNkulunkulu sefike nikhathi sakho ndule thitho sheDurban Central sikhuluma ngeDurban Central kwamanje
1: yonke le nkulumo Nyembose angithi ibheke kumavava ngisho
0: ibheke kumavava mfowethu njengoba ngithi ngibone uhlobo lomholi engakaze ngibone uhlobo olunesandla esifudumele kanje okwenza kuchaca ukuthi noma ngabe wena ukuthiwa mhlambe waphela angithi lapha bengayilwe nje ukuthiwa kudliwe kuyendlini esonto nando bekiwe ekuthe njengamanje sikwipolitiki mfethu ukhona imboni yehlukana uthi wena ukholwa ubani nakholwa ubani yena uvele wakwenza kwacaca ukuthi noma ada wena ngabe ucula ingoma kodwa kuphela intayaziyo yena ukuthi umuntu nje unelungelo lokuthola noma yini angakwazi umphayo njengoba ngithi mfethu hayi ukuthi ngisho ngehaba ngithi ngisuthe 2 days indlela nje ayenzile hayi ukuthi wenzela umuntu ukuthi ukhethe umuzi nomuzi nomuntu ukwenze wonke umuntu nobe phisana nayo nobe ngaphisa wonke umuntu lapha uphinde ngafisa ilutho engishuthi kabahola abanje kalaba
1: sikhuluma ngenkulumo yakhe yokubonga la Nyambose masithi wonke umuntu uphume engafisa ilutho angithi sikhuluma ngani la ngamazwi njakhe la wabonge ngawo ukhetho
0: cha sesikhuluma nanokuthi wena Ndosi khona umuntu ukuthi kuthiwa hayi ukhulume kamnandi kodwa uma uthi yalandela abantu bephume bengasafisi ukuthi abantu abadla ushukela nje baphume bese bamba gaqa ngamadolo bengathi angishiya mbazi lapha sikhuluma ngokudla komphefumulo komholo onoNkulunkulu uphinde ube nokudla ukuthi afide wonke umuntu yabona nje ubona abantu bephuma nezidihadiha beyidlinyama ngathi bayidla ngathi cha uyabona ukhonthi bawudlinyama mgudosi udla ugijima dawu uzoqeda sibani bani lapha nobuyidlela nje ukhulekile
1: ngoba besingekho Nyembose wenzeni kanti umavava asilekelele nomlalelo le phezulu eGauteng osilalele wenzeni kanti le uyibonga kangaka
0: yazi umavava uvelwe njani uvelwe wathatha konke ama delegate wavelwe wathi fu sekuphele yonke into wathi dlanini nesuthweni bantu bakithi
1: umethi fu ngani ngenyama ngokudla
0: kudliwa nje inyama laphana nje ubona nje bekukhemkhemu andini mfethu ubonile ukuthi abantu bakithi kusukela ekuseni behleli ngoba phela makuka politiki wendosi ukwenza insimu laphana mfethu kuwelunye udaba lapha ngisho uma bekuthi umuntu uyabona ukuthi umlenze ngekusaphuma edamini kodwa ufuna ukuzama noma ngesithunzi sakhe athi hayi angaphuma edamini kuze kushone ilanga ke kodwa bekuqala undosi ngoba sabe yonke imithi wazi indosi uthola uyaleka kanongoma mhlawumbe ubuye ungaphuza ngishamanzi leya nto mfethu wonke
1: mhlambe uselapho Nyembose uyongixolela nje ma sengidla isikhathi sakho
0: no khululeka
1: kodwa sizwakala siwagceka amanye amaqembu ezepolitiki uma epha abantu ama food parcels kuthiwe hayi ngoba sekuzovotwa ama food parcels ani lawo wara kwenzakalani la mase sincoma ingoba kuvuthiwe lokho
0: no Ndosi alasikhulumi ngama food parcels alasikhuluma ngokuthi akithi lapha Ndosi sikhuluma ngokuthi bekuyokhethweni lwangaphakathi
1: sengisho ukuthi Nyembose la amanye amaqembu bekade ethi mayikhipha ama food parcels kuthiwa ayasinunusela we badlala ngathi ngoba sekuzovotwa basinika ama food parcels kodwa ngizwa la indlela encoma ngakhona angazi noma ngiphazanyiswa ukuthi kuvuthiwe ini lokho ebenikudla noma ama food parcels asuke ehlaza angazi
0: wevico angithi phela kufuna lama uzoyikhuluma nenkulumo iphindwe uyihogela ukuthi akasuki lana ukuthi uqhamuke nje ngoba eseqhamuka laphana ngoba kuyohlanganiswe ngokhe into yakhe ayiphilayo ukuthi yena uwumuntu osizayo uwumuntu nje owengisiqinisekisa ukuthi lokho anakho ufuna ukushela nomphakathi akafuni ukudla yedwa ngoba inkinga yosopolitiki wena Ndosi niphuthume isikhathi
1: yes
0: bakhohlwa into eyodwa ukuthi mfethu awukwazi ukuthi uyikhansela uhola 30,000 kodwa uhleli nogogo next door akanawo amanzi awukwazi ngisho ukukhipha ngisho iphasela uyazi Ndosi sihamba imhlangano fethu ubuye fethu uzibuza ukuthi kodwa Nkosi yami uthothi ilanga lishisa kulo mzi akho ngisho wedwa nje ocabanga ukuthenga ishikhenze yedrink and kodwa ngala shayi login sithi abaholi bethu namhlanje mina ngifunde enye into ukubona abaholi abanale vision yokubuka izwe lethu balibukele eduze bazi ukuthi abantu bakithi abadingi ukuthi beshayise izandla abantu baphathwa ngendlela mfethu abantu abathandwa abantu bangayuzwa ukuthi umuntu athole istebhiso okwelele eKenana kodwa mase sengale uthola inguthi ikhansela alikwazi ngisho ukuthi nje licabanga ukuthi naba abantu bazelana nje bazolalela lona ake libheke ukuthi sihlanganisa ini abantu baphume bethola iyambaza awu
1: Ndosi Nyembose
0: siyathokoza hayi kodwa angithuli ke.

0: Loya lumeya wakhona ngaphelene naye impela uLokhuzana wakaNdumanzuza lana phesheya. Ngiyacela ke nemicele nje umsakazweni kanti ukuthi akafike lapha akazokhuluma nabantu badlalelani kodwa ngabantu bethu kunentuthuko.
1: Kulungile. Hayi, kuyezwakala mfowethu mhlambe yohamba abagcina efikile.
0: Hayi, ngiyabonga ke nisicelele nje na ngiyabonga mfowethu.
1: Kulungile ke bra.
0: Thank you, thank you mfowethu.
1: Bra ka bodies. Hey, emhlabeni. Hayi. Bela mdayeke wonke amagama wayeke wonke amagama khona yonke inhlobo yegama emhlabeni athi ngicela ukuba ubhodisi hey kaze ubhodisi ngoba yini nje wayeke iduku wayeke amasokisi wayeke ibhande wayeke ishethi wayeke ibhluke wathi nje ngifuna ukuba ubhodisi hamba bodies hamba usuwinile kulungile 22 to 3 o'clock ke inyombola ishintshile 0604807164 uthi ngithathe ukugcina la bese sibuya ngale emiyalezweni usemoyeni sabona
2: ayi bo moyi makhaya
1: amen mani njani
2: njani uNkulunkulu siyangigcinile baba wethu sezulwini
1: ngcwele
2: yasikisa magayi ngendaba ka bodies wabuka wawuthanda ubhodisi
1: hayi nami yangithusa wemazi ingaki into zokugqoka wathatha ubhodisi yena
2: hayi bo umhlola phela lo lalena ke mfana wami
1: yama
2: ngicela ukubuza magayi ngifuna ukukhuluma nawe iqiniso kodwa abantu ufuna bezwe bo
1: yes
2: magayi
1: ma
2: sinobaba
1: ya
2: okuyena baba wethu wangempela sasukwa kuye sezala emhlabeni
1: usho lo sezulwini angithi
2: ngisho sezulu kuthiwa uthi uzasho nokuthi uthi akekho omunye yimina
1: athi singabi nabo futhi abanye uNkulunkulu ngaphandle kwakhe
2: ngaphandle kwakhe
1: yes
2: mase sisuka futhi la emhlabeni siya kuyena
1: yebo
2: ngifuna ukubuza mina ke magayi ukuthi laba bantu abangamthandi ngoba akekho umthandazo ikuma ngathi yini indaba ngithake komthandayo magayi lokhu ngoba
1: hayi ngikhona mina ma ngiyamthanda mina
2: hayi kulungile uyakhuluma njengaye emgwaqweni magayi sina abantu abakhuluma emgwaqweni
1: hayi phela uthando ngenzeka lingalingani kodwa mina ngiyamthanda ma ngiyamthanda
2: oh hayi ngiyabonga ke magayi uthandi ngohlangana nawe ngelila ngiyamthanda
1: na hayi thandela ma yes
2: angithi ukuzwa la emhlabeni sise ngengubo yomhlaka
1: yebo
2: indlu angithi ngehle phakathi ophela lokhulumayo uyena muntu
1: kunjani
2: sengiphumile sengiphumile uma sengiphumile sengibuyela ngale ingeyayilungisa lendlu yami yangale nengubo le engiyothi mase ngenile kule yandlu bese lengubo ilethe bese ngiyayiqoka masayi Ngibona abantu bengenandaba ngathi siyakhohle ukuthi lo mzimba uphelela la loludaka engangibuntwe ngathi sofanele udaka sofuneka angaleke indlela ngale sengihlaselwa ngayo njengoba naye ubaba wethu uJesu Kristu naye wayigqoka ingubo yomhlaba eyindlu yala emhlabeni utheme sengenela ngaphansi emhlabeni eyakulaba bangaphansi ababulala wafika esayimbethe lengubo leya nasemhlabeni nezingubo zomhlaba zazi ngakaboni wabuya
1: ufikaphi lapha mama
2: usuka ndaba abantu phela waya kunaba babulala bahamba bengamfuni sika Lothi nesika Noah babulala eseyobakhombisa ukuthi bukanike nahamba ningangifuni kodwa sengiyithathile indaweni namsizono zenu nonke ngamthethele ngibone ukuthi njani wabakhombisa abese yabuya ke magayi mase buya sokuthi yalethwa lendlu yayisiyafika lendlu le odaka olubunjwe ngathi yamagayi nengubo yalethwa manga ungangiphikisa magayi ubane wabusela umzimba ngoba phela wase uphelile uphihlikela phansi emhlabeni nengubo wafike esegqoka ingubo emhlophe engasayigqokile lezi esihamba sigqokile
1: imuphi lo mzimba esithi uphihlikela phansi owakhe uJesu usho uJesu
2: uJesu umzimba wakhe phela ngithi wawusungena emngcweleni lo mzimba lo amathambo esengena kulo mzimba wengubo yangale yobuNkulunkulu
1: hayi mama Mtimande hayi phela uJesu akabe uJesu phela afika ngesigabeni sokuthi abole angithi uJesu wangcwatshwa wangcwatshwa

0: Tú ya pilas, chombe,
1: Bueno.
0: ese es el. Ay, chombe. Ay, nambusisa. Nalo nimbizana ngomntakwethu. Umntakwethu, hayi ngeke akulungi, akuhambi kahle, hayi ngeke, hayi ngeke, hayi ngeke, hayi hayi. Manjani Tshoni, ubani ubaba kana.
1: Hayi, kanti wena uyibuka kanjalo, hayi ke ngeke, hayi, ha.
2: Ngibingelele emakhaya,
1: Baba.
2: ngibingelele imbeco.
1: Baba.
2: Ngiyathemba uyaphila msakazo.
1: Sikhona mkhulu.
2: Makhaya, ngizocela nje ukudlulisa ukuphoxeka nokudumala nokudideka okukhulu. Ngiwumhlali wasezingolweni kaHlali.
1: Yes.
2: Hayi makhaya, hayi hayi hayi, te ngiyibone lapha behlezi ngizwa ngendaba ngoba ngapha kulikabhanana amanzi. Sibuyele la sasilusa khona ehlanzeni sokha amanzi. Uhamba indawo engango half a kilometer uyokha amanzi entabeni. Sinomasipala wasezinqoleni ngaphansi kwereyinkonyeni. Kunemeya, kunamakhansela, kodwa wanamsebenzi. Kunezalukwazi bathi zigeza ngani ehlala zodwa. Ezinye sezikhukhele zihamba ngenduku. Izosithola njani isigubhu so-25 litre?
1: Hey, kulungile. Ngiyakuzwa mina. Uthi lona eyi kodwa nawe makhaya, hafihlekisa kodwa umsakazo wami. Hayi mina, uthi angifuni ukungasho, uthi ngigwele ngawe umavura lo. Dagi Vuras, siyabonga kakhulu. Makhaya umsakazo wami, uthi kufanele sibuyeke utshwala ngoba siyahluleka ukuhlonipha naso. Sibuyeke utshwala ngoba siyahluleka ukuhlonipha naso. Uma sesibudlile, siyaphansi baba uyoxolisa. Kuze kube nini inkosi yethu, buyeke baba, kushuthi ke amazwi nje ke umlaleli lawa. Isikhathi sami ke imizuzu ishumi ngaphambi ukuthi kubumbane ke ihora lesithathu. Uzokhumbula ukuthi ke sisakhuluma ngazo ke izinto eyiphilisayo, sikwazi ukukhohlwa, ukuphinde sikukhumbuze nawe onesihlobo esigulayo. Ma unomuntu nje ongaphilile, mhlambe kade kwembula kwembeswa, uyabona umuntu mesekhishwe ngisho ekamerweni lakhe, kwathiwa hayi akakhuphuka yolaliswa lapha endlini kagogo. Uyabona kuswele umuntu esegula lokhu kuthiwa sesegulela emantsumpeni, seyihubela sakusha la umuntu sekuthiwa i-ID yakhe iphi, ngoba sekubuka ukuthi nani kade nimjoyinise muphi umasingcwabisane. Uyayibona leyo nto ukuthi lowo muntu usuke ngempela sebebona abadala ukuthi hayi akuyili buyayo la. Let me tell you something ke, into esivele yenzeka. Sekuvele kwaqhamuka leli ibhodlela leminyaka elisiza abantu. Ngisho ngathi umuntu bese kuvalwa amehlo, esegula lokhu ngempela ubona kahle ukuthi yabonakela sekubanja umoya. Mangase uNkulunkulu anipha amandla, ke niyomtholela leli ibhodlela la kwangqa izivele okuthiwa inqaba. Mhlambe lingase linqabe nempilo yakhe. Njoba lisho igama lithi inqaba. Leli bhodlela libizwa ngenqaba njengoba ligilima ngaliso. Libuyisa umuntu sekuvalwa amehlo, sekulahlwa amathemba. Sebephumile abaziyo abadala babuke ezaleni ukuthi kazi indlu yakhe iyoba kuphi lo la. Sebekubuka ukuthi konje engancikiswa eduze kabani. Oho, nangu bani wadlula wathanda kushona elakhe lingala. Uyayibona leyo mcabangane ebhedayo ngenxa yokuthi abantu bebona impilo yakhe ukuthi siyintekenteke, usungafa noma yinini. Lalelakhe. Leli bhodlela ke selikwazi ukubuyisa umuntu esekuleyo kuleyo kwarathu. Uyabona u-15 minutes to death. Uvele ubuye. Ubuye. Abantu sebevala amehlo, abanye sebakuflasha sebaqeda ngawe sebethi hawo lo indaba yakhe ayikho. Uvela ubuye usinde xingqu ngaleli bhodlela la kwangqa izivele. leli bhodlela lu 1 liter kuthiwa inqaba mina ngayibamba lapho nje ukuthi oh lento iqala lapha egameni lalo njoba limnconywa kuthiwa inqaba nje hayi nalo ke kwangathi liyabukisa liyabasiza kakhulu.

kulabantu ogogo we khona kade bonga nje inkosi yami wangaphotho ngathi ebonga indaba yamadolo ethi benginenkinga amadolo nje ndose uthi ngihambe uthi kwesikhathi ngithi ngizahamba vela shayisana amadolo ngiyowa khona lapho kodwa namhlanje ngiyahambela uthi angiphathe ngishi walk stick ngiyihambela nje kanje eyibona ke into enjalo ngoba ma abantu bebonga kuye kubenzima nami njengenxusa lakhona ukuthi ngifike mina la ngithule ngingasho lutho abantu bayabonga ngala wena uyafika hawu hawu khona sengiyinhloboni yomuntu hlobolu lomuntu ongathi abantu bayibonga ngapha bethi awu yazasiza izinto wena musu fika endaweni ofanele ngabe uyabatshela abantu wena uyagodla lokho awufuna abantu bakwazi uneyimfihlo ungafihli ukuze ufihle nento ezosiza abantu angikwazi ukunifihlela abathandekayo ukuthi leli ibhodlela la kwanqa izivele ligili imanga unesilumo umuntu wesifazane uyabeqezeka ngaphakathi mawuye insukwini zakho uyabikelwa omunye uthotha ubebhale neassignment ave yagcina ngasayanga ngisho kobhala umuntu omunye befanele emsebenzini omunye love sihlaba udokotela ngenxa nje isilumo ukuthi ma kufanele einsukwini zakho uyabeqezeka kulalelake ngiyakuhlebela nje bye bye finish uyabo uyabo leso silumo bye bye kusona khohlwa ngoba ma selifikile leli ibhodlela la kwanqa izivele ukuthiwa inqaba linqanda lize liyonqanda umuntu ohlulo kuyibamba uyabo uyalibona lolu hlobo lwabantu othola ukuthi uma esephisiwe engazi ukuthi ma iphisho chama njengathi engavela chama nje kwamanje omunye uthotha akasazizwa inhlobo ukuthi uphisiwe usebona ngebhuluko nje selimanzi ukuthi awu sekunjalo uyabona lo muntu othuma uvakasha naye sekubalekile ukuthi ngisho sizo basibuye siyabuya khona namhlanje kodwa hloma phathele inyibhulukwe ngoba uma singathi sidlula la ku Ultra City singafiki nje singafisha amanzi imtoti uyangizwa hayi konje manje imtoti nganele Ultra City ngaphambili owe ihlathele kumagaya cha hayi Ultra City ngaphambili magaya imazi imtoti nganeno awubuda magaya uqhamukapi awukwazi Ultra City yayisho nje ngizama kuyichaza ukuthi ngempela ngempela uthola ukuthi lo muntu sekufanele sihlome masihamba naye simphathele into yibembili ngoba uphunyuka noma yinini lalelaka leli bhodlela lizomsiza lo muntu uma kwaliphuza liyagijima liyovala ama valves libuyise yonke lezi nyama ezixigayo ebese umuntu evala thaqa uma ePC umuntu ungasuka naye la aze yochama emthunzini etoll gate uyakwazi emthunzini ayisuka la eThekwini ngazi athi eyibambile athi ke kulungile emthunzini ke sengiyaqhama ngoba yini useyaphila ngenxa leli bhodlela la kwanqa izivele okuthiwa inqaba balincoma ka abantu balincoma ebebe nezifo omunye uthotha uyaphihlika emzimbeni uneyilonda kugcwele ilonda ayiphuma ubomvu omunye uyavuvukala omunye njalo ushukela cishe ngakhohlwa indaba enkulu omunye uba nje ushukela abanye basanda kulibonga bethi hey kubuzo odokotela bathi hawu udla nhloboni wena ngoba sisakunika ama yini ama foreman yini khona fourth foreman lento zakhona kodwa wena iwene kweno kwakho hayi hayi qhamukaphi wena siye uthi ngasaba ukwatshela ndosi ukuthi ngidlalele ibhodlela ngathi mina hayi lamaphilisi enginika wona kanti ngazi kahle kujuleni ukuthi mina into engisindisayo ibhodlela la kwanqa izivele okuthiwa inqaba igama lalo uyangizwa ukuthi ngithini uyangizwa into ngithini kusho dokotela babuze wena bethi hayibo tell us where have you been uphuma phi yes Ngoba bebona imsebenzi yaleli bhodlela la kwanqa izivele siyambonga kuNkulunkulu ngoba into enjena seyidinga bona mama uMtimande bayibusise ngoba into iminje uyabona into yasezulwini le yalethwa nje emhlabeni ukuthi izosiza abantu bakaNkulunkulu ngilithanda ngoba leli bhodlela alikhethi noma ngabe uyakholwa noma ukholwa lisiza inyama yomuntu osuke ngaphilile nawe lizokulekelela lalela ke ngikuhlebele ngoba ngikhuluma ngalo nje kuningi into eyilapha wena engase isiza abantu beka njengoba nalabo abasebenza ngokudriver athi umuntu magaya ivuka ekseni mina ngifethe ngizobuya entambama ngiyashayela ngihlala nje kanje emsebenzini omunye i truck mhlawumbe ukandakanda ayitabo ngisathi lokuthi ulokuxukuzeka nezinso nazo ziyaxukuzeka neqolo liyakhathala hamba kanqa izivele ucele bakunikeze ugeqa ukuthi yepotsho ukhiphe wonke amahlele ehlele uphile nawe ufane nabantu bonke Ngithe kuwena mangase kuthiwa ngibala izinto zakwa ngqa izivele

0: sazoduma mfethu iphinda mangoba nokugcina ntolo lamlalela uma nebuza ugovernment uhulumeni ubani uhulumeni ithina laba bepolitiki bahola uhulumeni basidayisa basithathela izinqumo uhulumeni ithina osopolitiki bangabaholi bakahulumeni laba ke basimoshela izwe yabonga mangubani
1: ngano siyabonga kakhulu babu siyabonga
0: siyabonga
1: Yena ke lapho umlaleli 0604807164 kuthi nokwakho kanje uPaul samsakazweni sabona
2: Sabona
1: Le babu yaphila?
2: Yaphila mangoba.
1: Hayi no siphilile.
2: Ngiyaphila la. Yithi ezingihambela nemhambi ukuthi ngithi la itafile ningabantu abalalela izwi loMzansi. Khona lo gogo kuthiwa uThokozani wakacela. Uhlezi ethi ngendlela anithanda kayo mangubani what and things ngimkhise emsakazweni kunina ngendlela anilalela ngayo uthi umthandani ngale ndlela azama ngayo ukuthi ungena ukwazi ungena sengizamile-ke ukuthi ngithi ake ndizeyocela-ke bami ngizombingelela ukuthi maphila ngiyakuthanda ugogo olulalelayo izwi lomzansi nangale ezulu batshele bonke ukuthi izwi lomzansi lihamba phambili yilona elikwazi ukusiza abantu bonke ey'nkulumi zabo nokade gule senkingeni uyasizakala ezilomzansi gogo macele la ukhona anithukeni ngithi ngicele ukhule makatali kube njengoba ungako ngicela uphinde ukhule ukubone izitokhoba noma ngubani ngiyacela sithi ngiyaxolisa kwena ukungena kanje ngiyazi kumnandi ukulalela uhlelo ukuphazamisa nabanye abakhulumayo kumnandi kakhulu ukuthi abaqhubeke nokulalela izimi baphawule ngendlela abaphawula ngayo nawe uyiphathe kanje loba uhlezi kuphela
1: ncano kolongele sabonga nje kakhulu baba msakazake wakho yezwe 0604807164 undlunkulu ke lapha yakwaza uthi ke mangubani wazoluka nje kamnandi ke ntombi ho ngiyabonga nje kakhulu uthi ke mangubani sizibukela wena ke la mfethu ushayelela ke kamnandi ke uhlelo ke lwakho kanjalo ke nezinto ezenzeka nje ezweni ngelethu kusho ke umageba lo ulapha ya emandeni engena eshiya kona uPaula nje kwakhe sabona ke nalapha ya unjabulo ungabanye babantu abayingxenye kakhulukazi yalo ke nje uhlelo Linda Mkhonto lapha at 98gmail.com sabonga nje kakhulu uThembi Zondi bangabanye abantu abaseke bangena kakhulukazi ke nalo ke nje uhlelo semsakazweni ezwe sabona
3: Bangubala njani?
1: Eh molo baba siyaphila wena?
3: Hayi siyaphila. Eh nakho sithakile lapha ngonene amanzi awakho nomgqaqo uvaliwe. Eh Patchmandla ayifiki. Akwenze kulutho nje nanamhlanje ingane ayiyanga esikoleni. Wabothi shaba kwazi ukufika ey'koleni nomgqaqo uvaliwe.
1: Mhm. Ikhansela lithini endaweni?
3: Angizwa.
1: Ikhansela lithini endaweni?
3: Hayi ikhansela office lekhansela livaliwe alikho kade bolibheka namhlanje alikho hayi siyacela iy'phathimandla bakethu ngoba bafika umsweli nomsweli wathi usazodlulisela kuduma manje uduma sisamlindile namanje kuphela usuku lesi-14 manje uvaliwe umgaqo iy'ngane ayikwazi ukuya esikoleni ngoba othisha abakwazi ukusebenzisa umgaqo uvaliwe ngiyacela bandle iphathimandla ifike engonweni
1: okay no kulungele
3: p100
1: ngicela ungiphindela futhi sengonweni kuphi 100
3: p100
1: kulungele ngiyabonga nje kakhulu
3: okay
1: kulungele sibonga nje kakhulu umlaleli yayimbikele yokuthi ke even abantwana impela bavimbelekile laphaya bakwazi nothi ke baye khona ke esikoleni sithemba ukuthi ke mhlawumbe ke udaba luzokwazi ukulunga nje maduze weli-ke ikhansela lasendaweni ke abanye babantu laba fanele siye siqale kubona impela makunezinto ey'fana ke nalezo uma ngabe nakhona zingasebenzi ngicabanga ukuthi ke inamba kaspeaker lapha eThekwini municipality ubona uyena umuntu odila namakhansela kakhulukazi so-ke nakhona ngicathi-ke omunye umuntu ongakwazi ukungenelela kakhulukazi nakona-ke la makhansela asuke angasebenzi unjabule lapho uthi-ke hhayi mangubane siyafisa nje ukwazi ukuthi-ke inkinga yamanzi ngampela iyophela nini kushona-ke laphaya umlaleli 0604807164 mbili nje kuphela imzuzu sele bese-ke salapha endabeni zehora-ke lesine usemsakazweni sawbona
4: sesinosipho
1: e molo baba
4: Ya mfethu khuluma neforenela mfosjol emzinyathi ya mfethu no ingengamazi i everywhere ngoba uyabona njengoba lo mfowethu lo

0: ukuba nesibalo sokuthi uNosipho sehambe kangakanani kahle hle njengoba mina sengizomlobola. So how do you then measure into njalo ukwazi ukuyiqhathanisa nenkomo ngase uyiphule njalo njalo. So iba nale yankulumo ngathi umlalelo befuna ukuya lapho ngale yankulumo yakhe. But if that is the case then sengithi mina izoba yini futhi enye yengxoxo yokuthi mina ke njengoba nguNosipho ngiyoshadela kaMtolo ngithathe uMtolo. Already uMtolo nabantwana abawu 3 kuya ku 4 njengoba ngifika nje. Okufanele mina ngibathathe ngiboma wabo njengoba ngingena eMtolweni. So kuyofanele nami nginxeshezelwe na ngomsebenzi ke manje ukuthi ngiyoba umama kubantwana engizobafica kuMtolo. So ithini isizo izomisa kanjani ke manje iconversation abalobolo masha ke manje sizokwenza njani?
1: Hey.
0: Ngoba ngathi siphumile kule nto ukuthi kwakhiwe imndeni la. Sefanele ngempela sicubungule into ngento ngayinye ngayinye ukuthi hayi ke la awuyena intombi kodwa futhi awuyena uma wengane noma awunawo umntwana. Then sefanele manje sibukisiseke manje ukuthi uzibandakanye kangakanani.
1: Kodwa suggestion yomlalela ngathi.
0: Yeah, bebuza ufanele kwenziwe njani? Ngoba kunemkhankaso emngaki yokuthi abantwana well they are free to do whatever. So uzoyimeja kanjani la free to do whatever uma ngabe ngenayo iproof ephathekayo because lokhu kuthi akayona intombi ngakwazi ukumhlola ubonisa akayona intombi. Two lokhu kuthi vele akayona intombi usena nomntwana then uyakwazi ukuphula inkomo. But uma ngabe ingekho into ethi yebo akayona intombi futhi yebo akayena uma wengane. But uzokhanta kanjani usazibandakanye kangakanani for you ukuthi uqhamuke nesibalo sokuthi uzophula inkomo engaki ukumbonisa nevalue yomuntu ongamthatha.
1: Ivela phi le?
0: Ivela kumlalela, I'm not sure. So ngizama ukuyinterpret ukuthi
1: ula kangcono ngoba singathungisa ka la. How to identify ukuthi umuntu wefazana uselaleka ngakhi nabantu besilisa noma nabangakhi irrespective ukuthi akanangane. How to identify ukuthi umuntu oluselalela nabantu befazana abangakhi. Khona izinto ezingeke esingashonelwa yila ngama singathi sikhuluma ngazo into engeke ikwazi ukwenzeka le.
0: Yeah. Asithi ke kumntolo ke njengomuntu osilisa siyakwazi ukubona hayi ke mhlawumbe umntolo yena because abantu besifazane angicabanga ukuthi babuya kakhulu umntolo uyibandakanye kangakanani but bayebuka ukuthi umntolo nabantwana bangakhi. Okuyofanele mina ngiyoba umama kubona. So if already ngifika umntolo nabantwana abawu 3 kuya ku 4 5 6 njengoba sibona njengamanje ikhona lento ukuthi umuntu nje engakashado uyaba nabantwana abawu 3 azothi mayiqambe ngithatha vele ngithatha nabantwana abawu 3 noma abawu 4. So kufanele nami
1: uma wena ukuthatha naba u3 or 4
0: vele lopho isiyaphuleka inkomo leyo kuthina njengabantu besifazana iqondile vele bake bayiphula inkomo mangabe kunjalo. So but sengisho kuwena njengomntolo uma ngabe ngiyoshadela kini noma ngishada wena ngifica vana nabantwana abathathu. So enqoqweni kufanele nixoxe ukuthi hayike lo muntu ke okuthathayo already unabantwana abawu 4 ebese nama bakithi bethi hayi ingane yethu phela ekwazi ukuyothwala umsebenzi ongaka iyifikela nje. So nathi sicela ukuthi anxeshezelwe ngomsebenzi esonomthwalisa wona wabantwana bangaka baka uMtolo.
1: Okay, kafushane nje nakuba nami I'm not a better sage.
0: Yeah.
1: Ngamanye amazwi angiyena ungoti.
0: Yeah.
1: Walolu hlobo lwezinto.
0: Yeah.
1: Kodwa ngokuqonda kwami owesifazane olotsholwayo.
0: Mhm.
1: Owesiliso lobola noma olotsholelwayo angazi kodwa kulobola phakathi.
0: Yeah.
1: Ngicabanga ukuthi okuningi kuqala kubona laba bazithandana enqoqweni zabo.
0: Yeah.
1: Uthi mngani wami esami simo simi kanje simi kanje simi kanje.
0: Yeah.
1: Right. Kufanele owesilisa abe transparent njoba nowesifazane kusuke kumele ukuthi abe transparent.
0: Yeah.
1: Ukuze makufike iqabenzo lithi kuyalotsholwa nomunye nomunye azi ukuthi okay isimo la ngifuna kuyakho noma lo muntu ofuna ukungilobola simi kanje ngizokwazi yini mina ukusimela njengano Nosipho noma ngeke ngize ngikwazi ukusimela.
0: Yeah.
1: Ngicabanga ukuthi lento simple nje as that usingazi lokho sambe ibangeli ide
0: esingeke
1: ngenze isibonelo la ngithi
0: iba simple.
1: Yeah, ngiyakuleli gama la lo mthwalo okhuluma ngawo ukuthi uyakona nani it is up to you ukuthi wena esikhuluma nawe esolobolana nawe siyavumelana ngamazwi noma siyaphekisana ngezizathu.
0: Yeah.
1: Uma sivumelana ngamazwi that has got nothing to do with our parents.
0: Yeah. Angithi kodwa phela kunalento ukuthi noma sivumelana kune base ukuthi makulotsholwe inkomo zingaka and izinto ezikeyibhekwe kwakuthiwa ufundile na untombi unawo na abantwana untombi akanabo because ayekwazi ukuthi ngingathi mina nami sikhulume savumelana.

0: Sithinte kule nombolo
1: 0836714860 ye UBI universal basic income ngenxa yokuthi mfethu ngenxa yokuthi iAI ngendlela esithathe over ngakhona futhi iyabona ukuthi izoyiqedisa ngempela imisebenzi singabona nje phela kwaToyota kuthiwa kuyavulwa eToyota uzokwakha imoto akubona bonke abantu abazokwazi ukqualify ukuyosebenza khona izo lokhu iqhubekile nje unemployment idla lubi la emazingeni aphansi ekuhlaleni kwethu cha mhlambe nje nokudla nokunyuka kwepetrol kuzoba yinkinga kakhulu kuyofuneka ukuthi ayibhekisise ayikophele nakwamanye amazwe mhlawumbe aseyenzile noma afisa ukuyenza naye aqale ebeyenza kusemanje ngenxa yokuthi kuzoba nzima kakhulu akayibukisise le universal basic income yenzeke futhi thank you.
2: Oh ngidingelele noSipho mangubani ngokwazi kwami uma ngabe nje intombi sinengane kuphuka inkomo ezimbili lezo nkomo kethiwe inkomo kama bese kuba imvimba kulezo nkomo lezo isuke zi 11 kuphuka inkomo ezimbili ngengane nje eyodwa yabona
3: mangubani ngiyabengelela ulinda emgwaqo lo wasemlazi kwaqene mangubani umuntu uke wahamba nje ngu N2 ngathatha le off-ramp eshona kwamasho umgwaqo oshona kwamasho into engiyibonile laphana bekuyisekuseni yabo ngabona amanzi ayamfimfa lapho uma usuzoshona la ngasebridgeni yabo usunikela la ngasebridgeni uma kuqeda nje udlule lapha egaraji uqonda straight ungathi ushona kwamasho ubu amanzi ayamfimfa njengamanje agcwele ngishiye esegcwele umgwaqo yabo ngala nangala kodwa ngala sikhala ngokuthi amanzi awekho. So yimpi le yantu mangubane yimpi ngempela kodwa futhi kudlula nezikhulu zahulumeni laphana nakawater nami ngizamile ukureporter kodwa noma ngingahlali khona ngasho ngathi lamanzi lawo ayinkinga ngoba phela amanzi sikhala ngawo kodwa khona ndiyabona lamanzi ukuthi aclean kushuthi nje ipipe liqhumile noma liqhunyiswe ngamasibomu angazi kuba ngala both side ngala nangala liqhumile la pipe. Ngibonge mangubani uLinda Mgwaba lo wasemlazi kwa N ngaphansi kwekhansela uLinda Gumede ngiyabonga.
4: Msakazo ke wakho yezo hlelo sikeqa amagoli sawubona.
5: Mangubani kunjani?
4: Yey molo baba uyaphila?
5: Uyaphila sisi wami.
4: Mhm.
5: Nothokozana ukukhuluma naye.
4: Yey sithokozana.
5: Mangubani ake siqale la angikho kodwa odabeni lwakho ngiyeni bezoluziba nje. Noma ake siqale la mangubani ngithi uyazi ukuthi ukufunda esikoleni ukufunda esikoleni mhlambe othola ukuthi ufundelwa something kodwa wena mfundi uyazi ukuthi kuyagwazwa kusona nomuntu osuke ezofunda ongazi ukuthi kuyagwazwa kufani umuntu ufundazi ukuthi kuyagwazwa uyenza njengathi uyabhala ngathi uyenza ngoba uyazi ugcineni uzokhoka into eshaya abantu abashaba kakhulu bafuna impilo esheshayo ngathini sebe nale basuke bathi mabeyobhala ama test ezinto ngabe we driving mhlamba 1-1 basuke besekele ulayini lo wokukhokha yilo nto basuke beyigebhele ngoba yini basuke befuna impilo esheshayo yabo izinto ey'sheshayo sebejwale into esheshayo. Okay mangubane ngifuna sibheke la lokho esuke sixoxa mangubane la nawe njengengane yakhe isihlobo sami sisuke siyixoxela is not isuke kwi-reality yayibo loo nto suke sixoxa nje. Okay ngifuna sibuke la mangubane yazi ukuthi mangithi ngiyabheka uyabona ma ukhumulisha uqhathanisa ingane efunda ugrade 7 nefunda ugrade 8 bexoxa about uthando uyabona ukuthi ilanguage yabo isifana nelanguage mhlambe umuntu ona 1 year eqeda umatric nomuntu asuke ethanda naye ngaleso sikhathi kusho ukuthi uma uyayibheka ilanguage ekhulunywa yingane efunda ugrade 7 nograde 8 njengamanje uyabona ukuthi eziphambili kakhulu ngolimi ngezinto eziyikhulumayo ayisakhuluma izinto ezikwi-age yayo lento ke ezohamba hambe ibe nomthelela ongemuhle mangubane ngoba njengamanje siyakhala ngendaba yokukhulela kwentsha sikhala nge-HIV.

0: ngocelo umuntu kana usekulesimo esikhulu nomgoqwana ukuthi akasaphelele ngani ngoba iyona mangubane bedala ukuthi umuntu esazi anthole sethi indoda yomzulu athi
1: uma ngabengaphelele bekwenziwa njani vele before ngoba phela ibikhona leyo ukuthi kukhona ukulobola umuntu ongeyona intombi kodwa futhi ongenayo ingane so yini ebiyenzeka vele njengoba kulotsholwa nje
0: indaba ke mangubane ingako ngithi ngelinyila ngamasazi sithola isikhathi ngizokuthela half mangizokhuluma amasazi ocela one umuntu ongenayo osengena ngane kodwa ongasaphelele osekwalala nomuntu angazala lo muntu unegama lakhe abizwa ngalo ingakho kuthiwa esangweni mawuyocela umuntu onjalo awufike umemeze ufike ungene endlini awumemezi iqala lapho ke la ivela khona indaba ukuthi umuntu ozocelwa la ukufika usekulesimo manje namangubani obizwa ngithi ngathi singakhuluma kahle njengani ngoba ekugcineni mawungafika wenze njalo emzini nomuntu usungabukeka manje engathi uyadelela kanti ulandela wena into egcineni ngoba naye lo mfazi omthathayo iyamlimaza lento yokuthi imfihle izinto ninaye ngoba uyoba nebhadi agane emzini la kulandelwa khona izinto kanti khonteni imfihle lena engakhulu ingikhuluku igame lento eseshadi vele ngamsukanise eshadi ukuthi kunje yabo nje into edala ngikhulume kanje khona umuzi wakeni kangubani ngasekhaya umagoti wakhona akafini esigcaweni omama bakhona bengambhekanga ukuthi before esigcaweni uphelele ngikhuluma ngento eyenzeka manje mina ake ngithike lo daba ufuna ukukhulunywa ngalo uthanda umuntu wakho lo sensitive usekuyovela esigcaweni ukuthi wena kawusaphelele yingakho ngitho sisi bethu bengifisa ukuthi ngivule inkundla ke sibalekelele ukuthi ibalekelele laphi leyo nto ibasiza laphi futhi khona isensitive njalo kodwa ibaleke ngesimanga lento ezizomgoqwana mntakamaka ngibonge
1: Nkulunkulu siyabonga nje kakhulu Sibonga kakhulu kuyena kumlaleli seliguqisa lona ke uhlelo khona ke uBishop Nathi Zondo lapha eTrovine Community Church sibonga nje kakhulu kuyena kumlaleli othe yaba ingxenye yalo ke nje uhlelo
2: Sithinte njengamanje sithinte njengamanje sicela ukuthi ngoku 0

27 minutes after 9, Gumsagazi is Lomzanzi, Gu 98.0 FM. Stompy ma V metige, Unomganga, Lagu 98.0 FM again. Bagithi simasoqala ke singena ngempela odabeni namhlanje njengoba ngishilo ngathi ke sisekhona later and then bagithi ngisayicelela namanje ngisayicela ngoba yazi ngomkhulu umoya wesonto ngicela ndani ngisize kanye ngithumele izitori ezimnandi manje hawu we babo abantu bazoze bagithi mangiqhamu kwakuthiwa nangu udodo weyitori uyabona nje uzathi omunye ngisho ivoice yakhe iyadabukisa. How bagisi, how ngiyacela zimnandi manje. How ke ngibe ushukele.

Sithe kwamkela mosanda kuvulela umsakaza ukaphutha kakhulu nje uhleli nentokazi uthandeka uDodo ngangomsibongo sibheke lapha ehoreni leshumi nambili awu bakithi namhlanje ke sisekhona leyithandani khumbula ukuthi ke iy'ndaba esiyikhuluma la kulo msakaza ngalesi sikhathi iy'ndaba esuke zithunyile wuwe lapha ka-0746542460 uma ngakuphendula ukhululeka ngisali-allocator nolwakho udaba ukuthi lizohamba lihambe lingeni kuphi angiphinde inombolo 0746542460 inombolo leyo kawhatsapp okwazi ukungibhalela eceleni noma wenza i-VN uma ubona ukuthi hheyi Dodo khona into exaya ungasheshe uthathe iy'nqumo wedwa yeba kithi yazi ukuthi enye into ifuna ungathi ungayiphosela abantu bayengumuntu bese bayayibuyisela wena and into emnandi-ke la ma uyiphosa ku-98.05 akukho muntu okwaziyo uyangizwani akukho muntu okwaziyo la kukho muntu onjani uwe nje ube kudaba la kodwa uthi eyi ubeze uyalapheka bese uthathe iy'nqumo kuyizona zona ukuthi ulalela nomunye umuntu ukuthi umethi hheyi kuthi babuye baqhamba nomunye ubuchulo obunzima kami nentata engayicabanganga ngize ngihlele nami le studio ngithi hayi bo uyingaphela lo muntu uyicabangenini lento ngoba ngiyangena nje manje avele aqhamuka shaya into ngibambe ongezansi usungibona kodwa nawe usungibona lapho awungiboni eyi nomathotholo ubhede lapho ngivele ngibambe ongezansi ukuthi hawu useyicabangenini lento ngoba uma ngiyifaka manje yeyi mina ngishaya ngazi uma ziyakhala ziyezwakalani zona inhlobo eninobuchule ngayo uma ngabe sekuthiwa nihlaza into omuntu ningishiya ngikhamisile hhayi nezolo ngisale ngikhamisile ngasho futhi ukuthi uba bekuyimi ebengisey'cathulweni zalwa bafo inkosi impela bese ngiphumele nje nesikhulu isinqumo esinzima nje ngoba hhayi ngiphendulekile kwamina ngihleli la right namhlanje ke sibheke udaba ngaphambi ukuthi ke ngilubheke nje lowo daba hhayi nje ngiqale ngixoxe ngengixoxe nje ney'nsizwa ehe ake ngixoxe nabanumzane ehe noma ungakafiki-ke lapha ekutheni uthathe akunankinga nawe ngiyaxoxa nawe he nawe phakathi nenzenjani umanibeka le mali le kuthiwa nolobola ma uqala nje ukhipha uplan yabo ukhipha inombolo plan e yabo uthi hayi ngiyamthatha usibanibani so uyaqala-ke manje ngoba phela ngeke ivele imali ithi qhamba ukuthi fo ngiyazi

0: mhlawumbe ungacebisa umuntu ukuthi mayiqala manje kulo akutholayo athi ngiyabeka enye phezukwenye iyiphi indlela elula nenze njani ngoba mhlawumbe uyibeka ebank makwenzeka uxakeka umuntu umthembisa ukuthi hayi ngoDisemba ngekhaya uthi uthi hayi uzolo udosa manje ngoba phela ikuwena lo udosa yabo igcina ingasahlangananga kuyahlehla ke njalo sekuqala unyaka ozayo nakhona uphinde ube nosithembise esinye yabona nje ngikhuluma yazi ukuthi mina ngikhuluma kumanje kunabantu abahleli nabantu 20 years nayo angiphikiseke othandana hayi ngoba bengathanda ukubathatha bayazama ukubeka kodwa somehow la endleleni khona la sibuye si yabo ngozuleke gcine inkonzo sezidingo zibaningi cha sekuqhamuka nabantwana khona la zivele zandi inkinga uyabona nje zandi cucaca ukuthi hayi sesihleli ke manje sesikhulisa abantwana ngayo futhi ke le mali uyabona nje sesihleli kahle kahle sesihleli sesihleli kuze nawe usamukele nawe mama isimu ukuthi hey bakithi ngiyabona yikho uyayizwa indaba ake sicebisaneni ngoba ngizana isigaqa ngaphambi ukuthi ngizana isigaqa uma ngathola nje abambalwa abangangichazela ukuthi nenze njani manibeka le mali lekuthiwa yamalobolo the best way othi umuntu yiyo indlela yokubeka ukuthi ungabe usahamba uyobuyela kuyona noma ingagcini sinyamalala ngendlela ongayiqondi sizama ukuthi ke manje siayine lento kungaze kube kubi ngoba kuzoba kubi hayi ungabhala uthumele lapha ungabhala ungayenza iVN ka 0638208448 ngibavumela nabesifazane ngenzeka ukuthi bakhona abanye abaziyo ukuthi babenze njani ukubeka imali okanye mhlawumbe abafowa benze njani ukuthi bathayisele phezu kokunye ukuze kulunge ake nje siyikhulume indaba ngoba njengamanje ngikwi-dilemma and kudinga wena mlaleli ekhaya zokunika nje ithuba uburekhodi ungisendela ka 0638208448 noma ungashaya ka 0604807164 ngifuna nje nowake wakwenza kwamsebenzela indlela elulu wenze njani yena uyayibona bagithi ngiyajabula nokuthola nkosi yami obaba sebekhulile ngoba yazi ukuthi isikhathi esiningi amadodana abatholi kahle ukuthola iziyalo kahle nkosi yami kobaba uthothi bebakhona bekho nomalume bakhona abanye noma bekhona bakhona bengekho uyabona nje abazinikeli ngo-100% ekutheni le ngane yomfana ngifuna ikhule ifunde konke yabo size sifika kulezi gaba la kunezinto ezenzekayo uthole ukuthi akekho khuzayo la siyakwamukela umsakazizo sawubona
1: my sister sibingelela emsakazweni omkhulu
0: yebo sawubona
1: ya mina Mr. Mathu
0: ngiyakuzwa impela
1: hayi mina my sister ngiye ngikunxuse nje abantu
0: ehe
1: mina lokho ngaqala abantu abenze fixing
0: ya
1: fixing ebank number 1 bafowethu kwenza yonke into mina bayestop water kanti bayigqekeze bona abantu ama-app kanti fixing ngokwazi ukuyigqekeza i-fixing mina ngenza yona kube ngisayenza namanje bafowethu bayona uma uthe yona 3 years awushintshi uma uthi uyoshintsha pha bazokushaja bazokushaja imali i-top water phinde bayibreaka ngamangalezi zinto lezi ama-app lala umuntu sebabasebroke into ke funa kube patient-ke into uma ungabe uyifuna akabe usuthi ngizoyi noma uma ukwazi uba patient-ke ne-stopwatch ungasethwa uma ngiyithi nenze i-fixing ibingcono i-fixing yona imali uyibeke lapha ebhenki ayishaji wena ayibona bakufakelani inzalo bona wena uyaqhubeka njalo ngenyanga uma uhola bayibhenki liyadonsa emholweni akho ngenyanga ayibheki futhi lona le mali singaphakathi lifaka leyo percent encane lona apha kuwena njalo until uphele mhlawumbe lo 3 years bekuqalekile bekuthe 5 years wena njalo uma uhola ibheki liyadonsa kuwena noma lifika uthela 1.5 2000 3000 kukuwena ngeholo lakho nenzalo ngala futhi njalo yangibhenki liyafaka yona ngiyibona ngiyiphakamisa kakhulu mina.

0: uhlebeke manje ungayenza ni i-fixing mhlambe ngalo othu wena uzomthatha uthi hayi mama fixing angiyenze ngegama lakho sithandwa sami
1: luthonga ungalinge uyenze njalo ungalinge kuphela into muzoyenzela umuntu mangaba ngifuna ukuthatha wena doli maningakutshela ukuthi mama ngizokwenza ukona ukuthi mangithena ma nginamaplani ngizofuna ukuthiningakutshela ukuthi imali ngiyibeka kanjani kuphela yazibona khona imali engiyibekayo kuphela yabo kodwa ngingabhalisi wena lapho yongigebenga lutho kuyingozi-ke lokho kuyingozi impela
0: okayawulalela umsakazo kulokungeniew Hey wayihlehlisa fuka amathumbu le ndaba uyazi wayihlehlisa siyakwamukela ezweni sawubona
2: bowengane yami
0: yebo
2: u-ano
0: vale umsakazo ke-ano khona sozwana phela ya batele behlisa
2: mina ngayibekele ingane yami ngadlala nogugu isitokofela angifundi uma ngithi ngu-ano angifuni ngizo
0: oh umama wena wengane Okay.
2: Yeah. Ngiyathingena ucela udlala isitokofela nganami kuze ugane ngoba uyaphuza.
0: Okay.
2: Buso ngitshela ukuthi ikhadi ihlale kunini.
0: Ya.
2: Noma ngafika nobhushi ngenginiki. Saba u-10 sozisela ngo-2000.
0: Ya bakile.
2: Yayifika ayisaki. Ifike ayisaki. Ngathi ngizwa njengane yami ngize ngayitho ukuthi ma hhayi ngiyokhokha manje.
0: Awu bakithi.
2: Wakhokha, wambesa, washada.
0: Wena me. Yeah.
2: Yebo. Ufuna ukubhukule nje nawe mntana wami ingane yakho uma ubothi vele iyangilalela izofuna. Ngathi nje ebona ukuthi mina ngenza into ey'nkulu ngemali yempesheni, mina ngenza into ey'nkulu kabi ngemali yempesheni. Umuntu kamkhulu waphuma emsebenzini ngo-2013 besinhlupha ngathenga injini ngenza yonke into ngayikhanda ngayipenda. Ngathi mina ngothi ungibona mina awufuna ukungifuza. Ngathi eyi ma ngiyakubona ma ngathi awungene esitokofeleni. Number 1, sebangikhethezake ingane yami, bengiyidayisela mina iy'ngubo nani nani, ngisadayise ngifuna ngemali yempesheni. Kodwa saxoxisana nomkhulu ukuthi mkhulu kani ngizoma ekudleni, mina ngizobeka imali yomuzi eyenza umuzi. Ngaze ngakhamba kamela u-3 okusibekelela ikusidle uma sekupheka imali yempesheni. Imali ingane yami ifuna ingqondo, ngizile nje ndizolo ngathi ngiyangena ukuthi awu. Oh mama banjani ababadinandizazapho
0: uyazi ngithi ngisawazi ukuthi wena wenze njani ngoba phela izolo besikhala namhlanje uza nenye wena
2: yebo omama wami mina thathathu u-7-9 kithi abafana bewu-6 ma bemnika imali ayiqoqe yonke abeqoqe banike mabafikile ubhuti bami kodwa ngicela umtethe ngakhathi yobevuka efuna inkomo edayisayo wabathengela iy'nkomo abonke athi ngifuna ngishone seniganiwe
0: hawu
2: labo mama banabangane abadla imali ey'ngane zabo hayi cha umama bekelela ingane ithi hole imali yesibili ebethi mntanami nansi le eyasala ngithenga ngiyibekile saka kuyo ingane ithembe nawe ibe nesibindi sokwenza izinto yashada mina ingane yashada lenenye isebenza ngo-uba nje khomali ethenisa ngithenje yeyi ikade kimwena unugani ngiyokufakela nawe musa uyibekile
0: ulibekile
2: manje kumina ikhashi nathi bazala sakhe imizi yethu awusho obhe kubangani ngesigazi bengani yakho uzofa wena uyishiye ingenamfazi ingenamuzi yagala igane ineminyaka emithathu eganiwe mina umfana wami washada
0: Siyabonga
2: mntani yami ngiyabonga angifuna ngizwe ngaze awuvule umzata
0: thawatumbawaaziga
2: kodwa ngizabasiza nje abafana bami ngoba bayayikhipha ebheke benenadawu yakhathi kadayoyikhipha bamathi makhathini makhathini donda sebedondazisa sebeyiqedile imali athi wo imini ukuinikazi anaye futhi umuntu menesibindi engavula ikhadi elingezikwaziwa yilo muntu ahleli naye omthandayo ngoba sekuziyegebeni namantombazane
0: yebo yindaba
2: uyathanda kokwakho umdwakubo yemali yomfana engakashadi engenawo umuzi umfana yena
0: webabo
2: senkingeni wenzani yami
0: manjeindaba ufuna ukukhuluma into engingakayikhulumi nongoba mina bengithi ngiseza nesigaxa sendaba wena manje

0: esikolweni intombazane. Ubona nje shona bangaya nalana amantombazane. Ahle kahle ayibulala wona manje. Thanda lo mfana, thanda lo mfana. Uphumelele imali yakhe kuwe loyo umuntu. Uyasuka wena umzezi ukuthanda loyo. Thathe isinimaza mlimani. Ngoba angeke asayithola vele imali yakhe. Kodwa futhi akazi ukuyithola noma esefile. Ingane zethu zingababulali. Yiba umngane wengane yakho, engane yakho dodwe, munayo umfana. Yiba umngane, sichabo yimini umngane wakho yokukhombisa into e-wrong no-right. Ungathela makoti omthandayo, ungithandi
1: onkulunkulu. Ungathandi kodwa ma ukwazi ukwenza izinto ezikanjena, nkosi yami.
0: Bangiya July, ngigqoke into enhle. Bangiya ema-Eastern, ngigqoke into enhle.
1: Hayi wena.
0: Atha uma wamphela wena
1: yebo
0: ngenzela izinto ezinhle nje ngingelutho ngogogo impesheni nje ngihlalele nekhehla lami kodwa ngihamba kahle emshadweni thi ngifuna bonke emshadweni kwenziwa njani naye hayi ngiyabonga ngani ngidedela abanye ogogo kodwa nabo abadabethu ake bayeke uba mangani amantombazana babatshela impihlo yemali ngoba wayibona ukuthi nasi inkulu yovela itsheleke namakhabe ashinto enkulu esiyenzeke kubo ayikhiphe le mali ugcine ungasalobolanga ulutho wena awunamuzi awunankosikazi inzima yona ndoda oyimisele ngithi nje ngakha ngathi ngena esitokofeleni wangena ngisazidlala namanje sineminyaka sihlangene siyaholisela sikogogo kuzinto ezingafanele ugogo sizenze
1: hayi kufanele ngiyabona nami
0: lokho ugogo ungaphuli uzoyenzani manje aw ngiyabonga nje
1: inkosi
0: ngiyabonga ngani ngiyathanda kunini ngibonga nomngena mina ngingangena
1: siyabonga nokuthi ungenile siyabonga
0: ngiyabonga kakhulu ngani ngiyabonga
1: Yes, uthi uyathandwa umamkoti uyamenzela lokhu nalo nkosi yami. Hey. Ivele kulumikhanda kumina nabo nje manje ngazi uma ngiyaduma yini. Ngizwa abandla indaba ezimnandi. Siyabonga mama. Qhubekani nestokfela, qhubekani. Qhubekani impela. Sisiyakhuthaza umoya wobumbano. Isikakhulukazi kumzala ubandla. Na ingane mingabe izocooperate ithi ngiyafuna ukuzwa. Ngiyafuna ukufundisa ngoba ngempela ibuzwa kwabaphambili siyabonga wethandwa zami ngaphambi sinithathe ama VN ehe nemkhafazo yenu angize nesigaxa ke sendaba thola wena mlale hayi ngibatshelile ngathi yabo ngidadethu ngiyamsola kona kodwa futhi khona lapho ngiyathanda ukuthi asizakale lo sisi lo ubemane engisendela ama message yabo sisingqayile ngicela ungisize mntama ngifuna umuntu ongangiboleka nje loan ashimale ngaka kanka hibo thuke nami hayibo sibinde singankulunkulu usisima ngabe ke kungewena okay usayifuna kimi mangewena ngizamele nje ngizokhokha installments by installments in hayibo wethu uthangimzamele kwabazi hayi message imali le ingene mina ke into mayingithusisa ukungithusa futhi ngiyahlulana ukuphendula same time hawu njalo lo mtama aw the 32 cela ukukhumbuza ungangikhohlwa imina lo oyengithi ngimali engaka ganka hayibo uNkulunkulu ngathi kunzima ukuboleka umuntu 1000 ngoba phela abantu abasakhokha iqiniso lithi abantu abakhokhi kuse mina umuntu engakaze ngimbone lokumbona ubani ongavuma nje mangathi nangu umuntu uthi uboleka imali engaka ngiyimtshela mtama mina anginamali ngiyayiphantela njengani nonke njengoba ungibona ngidayisa othefu nje ngihambe ngidayisa ngiyadayisa mina ngiyayiphantela kuNkulunkulu Jesu le nje oyishoyo anginashi ndibulishiyayo ngibe sengiyambuza ukuthi awukusala usungichazile mntathi njengomuntu ongangazi kodwa ngiyabona ukuthi u-desperate ngale ndlela ukuthola le mali futhi ngendlela engibuka ngayo Ilenti sikumise kabi ngoba lapho esengiqina mina now and then. Awuchaze into mkwenzenjani? Ngoba phela hayibo. Kulo yakhole mara ifuna kimi. Ay. Emtama. Indoda yamethe

bankosi yam. In fact bahlala ndawonye. Sebevele bahlala ndawonye. So sekushoda ukuthi ke manje u brothers lo abeka imali agcina imfanele unkosi yam. Kesimanga sokuthi ke ubhuti ubenokuthi ke athi kushuthi ubenama data wa promise ayo unkosi yam. Hayi ngo December ngeza. Hayi nini ngeza. Azathi ke lo wesifazane ayi wemntu wenkosi ngikahle kahle mina manje ngikhathele wena unyaka nonyaka uqhamuka ne date uqhamuka nenyanga kuthi hayi uyafela kodwa sonke isikhathi lama date oqhamuka nawo imali usuke ingekho okukhombisa ukuthi khona into oyibekayo 2 ishaya izidlule futhi uma siyishayile awubuyi uzochaza ke manje ukuthi kwenze njani. Oh bakithi kachaza udadewethu ukuthi iyona into eyangenza ke ngathi kungcono manje kube yimi ozoyibeka naye manje sakhuluma sokungazi ukuthi phela mayise iningi esandleni sakho Nkosi yami kuna lento eyenzakalayo ukubona makuthiwa uphuma umsebenzini mhlawumbe wathola ipackage ngikhona into abaphuma umsebenzini abathola ipackage ngimatanisa nalendaba. Leli package leli umanu lo udonsa kulone umanu lo udonsa maqhamuka into uyadonsa wena yabo uzophesha phinde udonsa uthi phinde udonsa sekuno daily basis of donsing donsing donsing kanti phela nayo iyehla mo manu lo udonsa futhi usudonsisisa soya ngokujwayeza isandla ukuthi siyangena lapha sibuye sicebetela osiyamba futhi ibuhlungu le nda angazi futhi ukuthi angasizakala kanjani ngoba akekho umuntu mina engingamrefera ngithamba laphaya uyosiza nangumuntu umntwana ngathi ilikhuni dadewethu lento ukuthi wena uhlulwa ukuphatha imali endlini unikezwe bese mina ngizokuthemba ngokuthi uzokhokhela umuntu inyanga nenyanga. Ayizwakali nje mntama noma kuthiwa ngiyasiqala istory kumuntu ngiyizwakali. Yena ke manje udade udle imali kalobhuti okusho ukuthi umbekise imali ngesikhathi esirong kanti nosisi uzama ukulungisa phela ekhaya. Aniyazi uma uzofikelwa abantu ukuthi nawe ukufuna ukuthi ekhaya kuzak. Mtakama uthi ke uyazi ma wakha khona uzokathi nje ukuthi sekuphelile thenga ukuthi oh my god this yadonseka ke ngaloo ndlela imali. Inkinga ke manje ngendlela esidonseke kakhulu ngayo sekunegebe elikhulu ayi uyahluleka ukulirepay neyinsuku ziyasondela uzoyifuna phela ubrother imali. Mamduda angazi uma ngimtsheleke kulesi stage manje ukuthi kunomonakalo nje noma ngingamtsheli ngoba kade ihlongoza kakhulu manje uthi hayi ngimthanda impela kodwa ngiyazi ukuthi sizoxabana futhi ayi kancane. Ucabanga nokumbalekela ke manje yabo avela thatha umthwalo abaleke kuningi okukuyena uyafisa futhi nokumtshela kodwa futhi ngapha uyasaba ukuthi uzoyiqala ngakuphi indaba nje bakithi iyo le kadishiwe impela ukuthi ningabaningi zilingo ziningi imali le uyayizwa ukuthi bagaqwe kanjani. Hayi sizoyikhuluma ake ngilale nje ama VN sizoyikhuluma impela ibuhlungu khona nje manje mina angazi ngempela ukuthi uzothi mayithi mina angimtholele umuntu bazana inzima nayo uyayizwa loo nto angikwazi nokuthi good kanjani ekukhokheni yabo ngimtshelile kodwa ngcono ngoba phe mina ngimuhla ngihlebi ngikhuluma la emsakazweni ngitswakala inzima ngiyafisa ukumkhava kodwa hawe ma anginasho wafa le mali ayifunayo

0: spin spinele le stimele na sanke le stimele sanke le stimele sanke na kulu tu paga sa mam tu tu ne pe la se me na mala de ba ko ba pe angel na me na go first class la go fozela kono e shaile ja ma tu sa na ma umbrella mam tu tu me na sa me na te se ben se le go se ni ke ko le se se ba se ba ba bi te ento kale si sa ngasizwa ukuthi na imali ngiye banking ngiye banking batshela ukuthi abahambe i-stop order. Lesi stop order ngezeke sithathe nini na? Ngezeke sithathe ngo-December. Okusho ukuthi lesi stop order siphume, soze siphume ngalo date leyo yango-December le uyibekile. Uma kuthi wena ufuna ukuthi usheshe uskhiphe, hawu imali iyadleka. Hlampe ngezinye hlampe usube ukwazi wafika hlampe ku-10,000. Mase usuyikhipha noma usuyayigqekeza loo mali yake isaba u-10,000 manje loo nto iyangithwinya. Okwesibili futhi wangisiza ngahlangana nabafowethu la kwaholini oda sahlala isitokfela. Lesi sitokfela sasithatha sasiqeda ngo-December sahlukanisa. Last year nje kadenyile kweni lami bengiyoqhubeka sekusele kancane ukuthi ngiqede nakhona kubesengiyoqedela vele iplan yokuthi fanele kunjani ivule i-stop order. Lesi stop order mayesivule ku-January yozobe sisebenzise ngo-December. Ayikho futhi enye into iyangisiza bomdodo ngoba manje imali ayibekeli ulibele ukuthi uzopesha hhayi upesha kwaze kuphela iminyaka ulibele ukuthi uyapesha. Awubaba ngesosha loko layisenda kanye kwambasha asibonga kakhulu bomdodo ngohlelo lakho olumnandi futhi luyakha. Siyabonga mama.
1: Ha usisidodo kuyabingelela mina hayi nga umembeso nje ngizombesa ekhweni lami hayi ngenza i-stop order nje kwaba nemali engena kuyena nje umama wakithi kwi-bank account yakhe ngoba ngiyamazi ukuthi akagangile ngasemalini imali uyayigcina kuyena nje umuntu odla imali hayi ayibeka le mali yaze yafika ku 15,000 hayi-ke sathi-ke hhayi sesingakwazi ukuyothenga sahamba naye sayothenga zonke iy'mpahla ayibeka kuyena kodwa-ke phela hhayi obhasobha umbheke umuntu ozobeka kuyena nami ngangibeka kuba ngiyamazi sengihlale naye kakhulu uthembekile imalini nje kagange ngemali hhayi libhasobheke ungathi uyabeka kanti ngibeke ey'nkonjaneni iy'nkonjane zikhona phela imali yalingana bakithi hhayi ngiyabonga ngenze njalo-ke mina ngabeka kuwa kwami ngathi leli ikusasa lakho uzolibulala wena uma olibulala
2: mani sibindi uyaphilisa sibindi uyabulala sibindi kiti ha hm uzwile-ke bakhona beyibekayibeke-ke heyi ngapha igejekile manje inkinga uzombona kanjani ukuthi lo uthembekile ngaphela naye lona bandla Nkosi yami shuthi naye ubukeke ethembekile mhlawumpe uthembekile kubeze ilingo nje ezimlingile ake sibuke le ndaba soluzwile udaba 0604807164 kahle kahle kunzima ngampela uzwi lapho wamnika owakwakhe wavula i-stop order owakwakhe yasuka ngala yaya kuyena yabona yayibona ukuthi yayivele nje iklini kwasekuqaleni bakithi izwi sawubona
3: kunyathi sota
2: ngiyaphila
3: yeba siyaphila ukhuluma la nosingihlala
2: ngiyakuzwa
3: yebo eyi sisitoto lapho eyi sinenkinga lapho yabo nje amantombazane mina ngikhala ngamantombazane eyi ayiqedile imali yami
2: awuso
3: ngiyazi ukuba akusimina ngenza esisotize ngiyayisola uma ngabe ngiyibala imali eseyidliwe amantombazane akananembeza
2: ima kuyazikhiphela wena ubanikeze noma usukhalanga kanje awungichazele ba ngiyakuzwa kodwa wena oyikhiphayo
3: no sisitoti eyi nami angake ukuthi vele ngilingwe yini phela ngisuke nje sengilindlekile sengikhipoda ekugcineni ngiyisole futhi
2: awu bakithi
3: uyami mina nje ngathi

0: bale thosathane mina
1: bakithi awungitshele nje ingakanani nje isamba so osikhiphayo othi nje eyi ngilapha mamdodo ungangakhiphe engaka
0: uyabo nje sidodo amanye ngiyashana bonje amanye angidla ngisho lo 3000 amanye
1: 5000
0: uyobabona ngelinda
1: bakithi
0: ey sisoto angibonge umlaleli okhathazekile
1: awu ncese bakithi ncese
0: yeba siyabonga
1: kani manje le mali vele nenze njani kanti umuntu vele mina nginamehla amakhulu shuthi vele nje awaginqa amehlo vele ushaya yonke into nje fu nenze njani kanti Sawubona.
2: Ah, sisizo.
1: Niyaphila.
2: Ngiyaphila mntama wena.
1: Hayi. Kuyale nale uyezwa na.
2: Ah, kusindabene ngikude ke manje kungakho.
1: Ehhe.
2: Ah, babungoku lokukhulumayo.
1: Ngilalele baba.
2: Ngiphini naye, eyabuzima la, ngayebeka kumbani.
1: Okuzalayo.
2: Ngizayo ngizalayo impela, wathi ma. Wathi mntanami, eyi ngangizali esinye isalo wazama kuzaphetha emhlabeni ngengisikhumbule. Wathi uma mntanami, wathi ukuhlala nengane yomuntu. Neyngane ey'ntathu awushadisele.
1: Yoze
2: ngifo ngenankosikazi layikhaya. Yazi igama elashiwo ma wathi ndicela mntanami ubeke imali. Ma-ke kwaphela usisi mami ungashadisele. Ngobiza ngenja. Ngathula ngathi mawuthi mina.
1: Uthini ngempela be?
2: Wathi ngiyacela mntana wathi angifuni ukuthi umfazwe ngekho.
1: Ah. Hey, ngaphakeka.
2: Ngifuza kusona.
1: Ya.
2: Yazi into engayenza ngavele ngisebenza, ngavele ngayeka ile kuzala ukuthenga utywala ngavele ngayiphuzela ijuba.
1: Wavele wasoba, ya.
2: Ngavele ngayiphuzela ijuba ebebetho tayo. Abakanzi waphuza ijubu usebenza kanti ngiyazi mina ukuthi ngibeka imali ngifuna ukushadisa lo mphathi namhlanje sihlezi uyafunda ebuhleni nje
1: kadeoo bakithi
2: hawu kade kufonelani ngiyihlalele ngedwa ngemzini wakhe ngiyibheka umuvi
1: hawu nkosi yami
2: eybo
1: kani labo mama bapha ngingasifuneni labo mama benze njeni eyi
2: Hawu kumanje lapha nje ebuhleni ngikhululekile ngiyihlalele nje ngedwa sayo uhambe ney'ngalo zakhe.
1: Hawu bakithi uyakuthemba futhi ukuthi ubaba uhleli la uyazenkintenihlezi
2: ngoba ehlezi ngiyobatshela abantu abayeke ugologo ngoba utwala mbiza nje ngisho umfana wami ushayele amatekisi umzoko kade ngike ngamtela ngani ndoda eyawuzane ndoda eyawugane nje
1: ya
2: akufuneka umzali evesha ukuthi same
1: Hayi.
2: Awona ngikuthi ubeke ngalini.
1: Ehhe.
2: Wathi hayi baba, noma amantombazane ibaqala ngamantombazane ophuzo.
1: Iziyathela ziyoma.
2: Hayi, futhi mina ngazi ukuthi kena ke bangazi
1: ukuthi ngikhuluma
2: la ezweni lomzansi. Ukwala buzwenyuka ngale ndlela exakile. Akase khona ukuphuza kwamantombazane sisithi angabe uzofanele sikhuleke sithini.
1: Siyoma bo, nkosi yami.
2: Hayi ziyoma, sesiziyoma.
1: Hayi bo, ngiyazibala nami, siyoma. Awahamba. Eyi, angifuni kuthiwa ngithe bantu, nqo ngiyibani. Siyoma bakithi. Hawu. 0604807164, sawubona, sezwini.
3: Sanibona njani?
1: Siyaphila.
3: Siyaphila nathi.
1: Ehhe.
3: Kuzwa nokhuluma naye.
1: Ngiyakuzwa.
3: Hayi namu khona ngimaziyo hey ngosama ade itholile imali ya Raf
1: 2024
3: akusekho ngisho isent
1: yepi
3: kudliwa amantombazane
1: we aphi manje amantombazane

0: Awasekho mntaka baba. Uyabona sisi, hey. Silthwele idombolo sabantu besilisa kodwa ke ngiyaphotla nje kancane kancane lapha kunosifo umuntu ezingihlukumeze emoyeni nami ngoba njengoba ngihamba nje ngiyabuka kodwa ke angikho lapho lolu daba udaba labantu abawobaba abanje ngomathumba sebetshathile nani njengani kanjalo kodwa ke ngangiphawule nje nami noma ngingelutho into ebingasiza la noma ngingazi ukuthi yiqiniso lele into engizoyiphawula usisi ngoba esenze kanje akahlale phansi nomndeni wakhe awuchazele ukuthi umyeni wakhe o umuntu wakhe ubeplan ukuza lapha kanje kanje kanje kanje kanje kanje.
1: Yeah.
0: Okay. Ebese echaza ukuthi usenzeni bekuthiwa abeka imali engaka no 100,000 usewudlile u 70,000 iyo la mawuthi wakhile kube kubo iyona wenze kanje kanje kanje kanje. Ebese usuka umndeni wakhe entombazane uhambe indodeni bavele beze angazi ngasithi strategy. Bezendodeni beyichaze elithi hayi shuthi imfethu sizwile ukuthi ubuthanda ukuzokhokha ukuzokwenza ukuthi usichazelele usisi ukuthi imali yakho kanje kanje kanje kanje wenza u1 and 2 oshuthi usuqedile lento ufuna ukuyenza angazi noma mhlambe angazi
1: sekuphelele njalo amalobolo shuthi sasehambe ngale ndlela le. Okay, ngiyakuzwa.
0: Bele qhamuke nje abantu abathembekile labo labantu abazothi mabeqhamuka kulokhuzana kubhuti abethemba.
1: Hey, ngiyakuzwa.
0: Noma kunzima nje ngiyabonga.
1: Siyabonga nathi. Eh? Imali vele singakunina unkosikazi wami lo. Eh? Hayi. Angiyazi wakwayisithe nje. Hayi kodwa vele phela manje 20th century izinto zenzeka ngenye indlela. Eh, silinde njengamanje kahlehle silindela noma yini. Hey noma indikhona sacrim lutho what you are cream sala with 4 minutes after 10 kumsakazi izilomzansi kunete 8.fm ngiyalizwa ipoint uzothina omunye bakithi uzothini ngosiyama uzothini kulesi inkiyanki yaphela le mina ngiyangoke ngibone nashiya shimbe athi ngoke ngibone inkiyanki yaqobolwayo le ithiwa into manje wena ungathini izwi sawubona
2: My sister siyabingelela umsakazweni omkhulu.
1: Eh, ubuya game 2. Ithini indaba? Uyayizwa manje?
2: Hayi, sengiyayizwa ke manje sithombe sibaku besithini. Hayi, uyibona ke manje. Ithokozana uyishayile. Yabona seyifuna ubuciko manje. Umntakwethu angayikhulumi yena kule ndoda ngoba iyomdlimbulale nya. Seyifuna ubuciko obuthile. Udadewethu abheke noma ubani amthembile manje noma ngowakubo ubhuti lo noma ngowakubo udadewethu lo ubazi bani bani usoluke kafiki lo lasuku lomele kuyolotsholwa ngalo uba nginyekekile leya mali bunginikeze yona u-10,000 awusekho sengiwusebenzisile kanje ngiyaxolisa bekuthi uzokhaveka ukhaveki angamtsheni bobabili bekhona umuntu wesithathu mhlaqala kwenkulumo ngoba isidumbu singaphuma ebatshela bewu-2 kodwa wesithathu umuntu abekhona ngoba into noma uthiwa yini mesingiyagaranta mese yenzekile isixazululo sizoba khona mesivelile angayithuli ufika usuku bomfowethu naye imali yamhlule ibeka ebank nayeke udadewethu bethu uyazama uyibeka yamhlula naye imali uyayibo manje kushuthini makuvele kufuna isixazululo seyixazulula kanjani le nto amtshela ngambaleki membaleka phela bevele emgebenga phela makazama indlela ethile nje umuntu wesithathu
1: ukuzoluleka leyo kubaphi siyakuzwa alright akengikijima ngeke ma VN bagethi ngiyabuya 5 minutes after 10 kumsakazi izilomzansi kunente 8.fm ake silalele
3: yesimbona mamdodo nabalaleni sanibona eh uhlelo lakho mamdodo ngithanda ngasonke isikhathi ngihlezi ngiqondana nohlelo lakho angivele ngithobise inhliziyo izwi lomzansi ngangithoyiza umama ngihlezi ngokulizwa ngakuthanda cause iteshi ngivele bengizazi kodwa ngathi ngizuzile umzansi ngezwa nohleli lakho inhliziyo yami iyaqiniseka ukhona ngolunye usuku engangilalela kwakuyisebusuku but lesa story sasikhuluma nge-feminis ngingasakhumbula if no not mistaken kodwa mamdodo yonke into onoma ikhuluma yenza ukuthi into osuke uyibambile ngathi ungayidedela so la nginenkinga nje yomuntu engithandana naye sinengane naye so ngase ngikhethile

0: ukuthi okay mangikhokhele ingani okulandelayo ufanele ngikhokhele yini. Izwa-ke mamdoda isitori sami kuze kwi-emyami vele ngathi ngithole ingane ngase ngiwinile imali engango-50,000. So kuthe kufika ingane vele ngavele ngakhokha ngakhokha ngenza yonke into ngathi so okulandelayo kumele ngikhokhele yena. So kwakuyisixwayiso nami engaxwayiswayo abafowethu sisonke nje ekhaya cause babengibuzile vele ukuthi ngempela ngempela uma wengane yakho shoshosho uyena lo mthandayo. Ngathi hhayi uyena ngimthandayo but hhayi wethu-ke akunankinga wona uma ubone kanjalo shouthi yonke into efake isihambise ngendlela. So kungajwayelekile-ke ukuthi sabafowethu sibonisane ngasonke isikhathi omunye nomunye bezenzela into yakhe ngalesa sikhathi besikhuliswa abantu abadala bekwazi ukuhlanganisa. So nami ngabona ukuthi okay abafowethu imost abantu baba abamsizi umuntu omdala ekhaya kunjengokukhona izinto abuyayidinge nebekhona imini ngathi mina ngoba ngimncane ukuthi ngiye ngakhe into ezokwazi ukusiza umama ekhaya. Ayi ngamenza umuntu wamamuhle ekhaya wamuhle ayi washo ukuthi umuntu uzohamba hamba ayiveze ukuthi yena uwumuntu okanjani. Leyo nto-ke iyona into eyangilimeza inhliziyo cause ingane ngase ngiyikhokhelele sekushoda ukuthi ngilobole yena cause imali ngayithola ngenhlanhla yami ukuthi ngisuke ngiwini cause nami isifiso sami ngangifisa ukuthi kube khona umuntu okwaziyo ukunaba umama ekhaya ngizomsondeza. Ekhuleni-ke umuntu iyamangaza impilo ivele iyenzeke kuvele kushintshele ubala. So manje ngendlela engimthanda ngayo ngangimthande ngendlela ukuthi ngiyena umuntu engimbona ukuthi uyena ongakwazi ukuthi anake nomama ekhaya. Ekwepha-ke kunezimo vele ey'fika empilweni zikufica ukuthi ulingeke emsebenzini ngesimo sokuthi othandweni usabhalansile ngendlela cause umangani naye shouthi ngangingamazi ngalesi sikhathi kahle ukuthi ngempela ngempela into engiyicabangayo iyona kanti akayiyona kanti sengiyalahla mina umamdodo. Kepha-ke manje sengihlangana naso sengithanda umunye uyena bese ngicabanga umuntu lomona kodwa sinangane naye yani inkinga yami nje engibhekene nawo manje.
1: Kunjani sisidodo? Kukhuluma namabhodla lasisidodo. Indlela elula sisidoda ngikaJay mina Nceku Mabhodla. Indlela elula sisidoda uma ufuna ukuyolobola. Abantu abaningi ngibabone bedlala itokufela. Isitokufeleni-ke sisidoda kunomgomo awukwazi ukuyikhipha imali uma usuyibekile. Kunemithetho sisekelo yakhona esitokufeleni ukuthi imali uyozuyithole sekuhlukaniswa. Lapho-ke uyathanda awuthandi awukwazi ukuyithatha ya awukwazi ukuyithatha ya kwesinye isikhathi-ke uma ngabe ukuthi ekhaya khona omthembayo njengomzali uyakwazi ukuthi uyibeka kumzali mhlawumbe ngabe ubaba. Ya, ngithi nje ubaba isikhathi esiningi mhlawumbe kube ubaba umuntu othi baba ngibekele nawo amasenta ngifuna ukuganwa kulo nyaka noma kunye nyaka ozayo. So-ke bese uyayikhuluma nobaba wakho-ke bese uyayibeka ngoba uthi uzoyibekela wena hhayi enkinga eningi kakhulu. Ya uzolokhu uyincuzula uthi uzobona uyivale engavaleki kodwa ugo kule nto engishoyo uyona eyikhambi kunazo zonke. Enye ngiyibona abantu beyenza even emsebenzini nasemzakhona emafemini ngabe yiphi ngabe yiphi and kudlala itokufela abanye badlala uma yini le mali lethu yini le mali

0: eza na nwanyan mhoswan yeah bazali mhoswan bese ke eyazenza zonke izinto afuna ukuzenza ngemali ya iloko nje sisidodo uke kube lula babhize abantu manje babeyile imali ngodisemba bayolobola ya injalo into esisidodo indlela elula nje ukuthi ukwazi ukuyibeke ungakwazi ukuyithatha istokfeleni I know msiphi istokfele kunento okufele nemithetho sisidodo ongakuyithathe ngisho ukhale inyembezi uzothiwa sekuphuma isidumbu ekhaya ngekuyilokothi uzothiwa kugula nangomuntu uyafuncono ungcono ungazuphuma uyifuna kamashonisa ngekuyilokothi le yakho esistokfeleni yiloo nto sisidodo yona umntama akukho kunye ngiyabonga umabhodla lo nciko umthanjiswa wenkosi wamashuwa J ngiyabonga kazilom ube rejhi enye into esisidodo engiyikhohliwe ma ngabe ufuna ukuganwa uya-avoida uspende imali isinoma kanjani ufuna lo muntu uyena uthandana naye khona lo muntu abanganendaba nokuganake abafuna nje kule mali umkhiphe wenze yonke leyo nto uhambe kophuza amasavana hhayi-ke lapho-ke kuhloneka isidomo eklasini lowo muntu ayena umuntu okuthi ungazombekela imali ukuthi ufuna ukwakha naye ngoba yabona umuntu uzodestroya ya wehlise nje ukuthanda izinto nawe umuntu wesilisa uzoganwa-ke ya ya uzoganwa kodwa ma umuntu othanda izinto-ke imali izophelela lapho ya yona indlela futhi leyo yokubeka imali ma usofuna ukuganwa nje bheka inhlobo umuntu esifazane oyifunayo le esayitshelwa ama-vacation ethi siphumise ku-vacation hhayi sihambeni siyendawo neyithize eyithize neyithize hhayi lapho-ke kuhloneka isidomo eklasini ngoba imali izophelela lapho ngophele isikhathi esiningi yena akhiphishe isenti uyona oshonayo ukhiphe imali yonke lezo yindlela niyithatha ngemali yakho akanendaba nayena anendaba namkhanu yena uphila impilo ayiphilayo uzodestroya wena yabonga sisidodo bengikhohle ukushona okunye sisidodo ludabathi ulubeka ubhuda kamtshene usisi usisa kamtshene ubhuda uthi hayi imali esebenzisekile ube yithethe uzoyiphesha ngoba ukuthula hayi ngekumsizi uphela ubhuda uzokho yithethe imali akhe ikhona anti ayisekho akamtshene nje amconfront nje ya kube nendlela mhlawumbe azomtshena ngayo yabo khona phela uzodinwa angeke angadinwa akekelani ukudinwa udla imali yakhe kodwa iba nendlela azomtshena ngayo noma uzophatha kabuhlungu kodwa uzoyimhamba kuboshe yabo sesidoda akamtshene ekhazi lami akamtshene ukufihla sometimes akusizi kuzona zonke izinto edingwa yifihlwa akuzona zonke
1: uyabingelela sisidoda nabalaleli hhayi ngoba sekunjalo-ke manje ngibona ukuthi usisi hhayi akasale sethula alinde ilanga lize lishaye ma engasakwazi nje ukuyibuyisela bhekh imali leyo ayithathile akalinde ilanga lelo sekokhulunyelwa phekwayo sobachazela nabazali bakhe labo ukuthi imali owayidla useyobona ukuthi wenze njani usisi nje loyo akavele nje ayehlise umoya-ke manje alindele nje ukuthi uma kushaya ilanga sebexoxa phekwayo leyo mali ayikho enye indlela angenza ngayo nibe right-ke umanzame emzinyathi
2: ngibingelele sisidodo nabalaleli ya uhlelo lakho lu-right impela isihloko okhuluma ngaso namhlanje kodwa engifuna ukusho nabo abantu besilisa bake

0: ukukhohlisa athi uyayibeka imali uyitshela ukuthi uyayibeka nawe kube kuyisukele nathi ufuna ukuya kini at the end ufika imali ayisayibekile mina kungenzile nje impela ngalinda umuntu elokhu ethi uyabeka imali yakho mase ngibuza malini imali esiyibekile ngisho ukuthi imali ayihlangane ngisho 10,000 ngadicida ngathi ngicela ukuyibekwe yimina-ke manje wa ufuna ukubeka malini ngenyanga ukuze uhambe ekhaya saqala January njengamanje njengoba kukade ku-end of June imali engiyibeke mina isiwu-28,000 eyiletha kumina ubeka u-4,000 emonth angangimphoqanga uyinqumele yena so nabo abantu besilisa bakhona abahlulekayo ukubeka othole ukuthi wena wesifazane okufaneka uze usebenzise ama-powers ngibonge u-anonymous
1: awu sawubona mamdoda ngiyathemba uyaphila ngiyacela ungazisho bandla ngise ngihambisana nalo mama lo osanda kuphuma manje yabo lo mama lo ukhuluma iqiniso langempela iqiniso langempela lelo alikhulumayo ungalizwa ngekaphinda lizwe
2: ngiyabingelela ezweni lomzansi ngiyabingelela sisidodo mina ngithi ene usisavitane amtshele nje umyeni wakhe straight kodwa abasopa angamtsheli bebobabili ngoba ingaze adinwe anga-ekthi kahle ngcono vitane amtsheli nje straight angafihli asho nje straight ukuthi imali uyisebenzisile ukhuluma noma Mthembi Maphumulo endodomunye
3: ngiyambelela dodo nabalaleli dodo ma ubeka imali yakho umuntu usukwazi lo muntu uzoyidla wena ma ucabanga nje dodo ungahlala nemali engayo ungayidli uswele hhayi namshemi ngingayidla nje okumhlungu-ke manje umuntu wesilisa usuke yimisele ukuthi uyolobola hhayi mina kukaningi ngizwa abantu besifazane bedle imali fanele balotsholwa hhayi kona kunzima ngifuna ukucamanga ngoba phela zikhona amabhenki ebhenki dodo uyakwazi ukubeka imali ubatshethi ngoyilanda ngomhla kabani bani bani usho ufake inothisi ubeke umuntu ngathi abantu bedla ngisho imazi ayitokfela izumbuzi abantu ayisemaphaphalaza nje nendodana kosiyama asazi ukuthi kuyokwenzeka kanjani unkulunkulu nje angamniki inhliziyo yokuthi ahluthuke afuna ukubulala osisi akayidla imali ahlale kodwa futhi akashisha afuna omunye usinanda makhe esisha ngoba naso usoyidla imali ngiyaboka uma mzali wethu leDube Village
4: bingelele sisidodo nabalaleli hhayi nami makithi ngivumelana nobaba lophumayo ukuthi akavele alindosuku achaze ukuthi wayisebenzisa imali kubalelwe phezu kwayo ngoba ayayikho enye indlela hhayi nami ngivumelana naye ubaba ngapha kafuneka kuqhubeke sisi ngiyabonga sisi umlaleli olayinanda
5: hawe ma kubalelwe phezu kwayo 20 minutes after 10 siyakwamukela izwi sawubona yabona ingakho ngithi ezinye izinto kuvele ngingazi ukuthi niyicabange nini usezweni sawubona
6: ninjani odoktor
5: siyaphila
6: hhayi luhlelo lolu hlelo ngoba manje abantu bayalulekana kodwa manje yona dodo kubuye kube wabona nje umuntu uma esezolokhu njalo nje yena uneyixazululo njalo ubesathatha isikhathi eside kuthanda kube sekuyabhorabhora-ke lokho umuntu
5: akasami sisuke sifuna isixazululo nje
6: cha sengisho kuhle ya kodwa phela uma sengizonjalo njena ngiyangena nginey'xazululo zonke iy'nsuku nje mina nje enginey'xazululo futhi ezothatha isikhathi eside yabona engabe ngidedela abanye njena kumnandi kuzo nje imiqondo yabanye abantu yibona loo nto yilokho nje sikhuza
5: hhayi akavalwanga yimivalekele engakuzwile bakithi siyakwamukela ezweni sawubona
7: sisidodo ukhuluma nelegend usekwane
5: legend khuluma ngizo
7: esaalegend emsakazo ona thina sesiyalalela kuphela
5: okaykodwa
7: sengithi ngithi ukuxwayisa iy'nsizo ey'ncane yabona uba ngabe uplani kulobona
5: ya
7: bese kuba kwenzekile

0: December ngifuna kuyovela kubo ka girlfriend wami. Wavedane wangiphoxa ngasihlakaza last month ngasithengela usigedlimba wami. Oh. Yo. Ai ngiyacoba na o Jesus yo. Ngiyabingelela umsakazi wami lo sisi ke akazazi ufunani udlalile ngemizamo kabhuti ngiwubhuti mina umsakazi ngingamiyeka abuyise imali yami ukhuluma nomdletshe eClermont siyabe kwamukela izwi sawubona
1: awona mamthethe
0: hello
1: yebo ngikufuna okwami ngibona ukuthi lo sisi akenzanga kahle
0: iya
1: mina ngabe nganikezwa umuntu wami imali esangibekele ukuthi ufuna ukukhokha.
0: Okay. Yeah.
1: Ngayibeka. Ngithethe ngibona ukuthi hayi ngeke ngathi ngiyahlubeka. Kodwa bengiyibeka siyibala naye. Ngathi hayi ngeke baba. Kungcono sesiye ekhaya nje ngoba siyahlubuka. Sengisaba ukuthi hayi ngaze ngigcine sengingena nami.
0: Oh, bakithe he.
1: Wahamba ngathi hayi ongcono uzokhokha amancuzulu.
0: Ngcono ngoba wona wahlambuluka.
1: Kunokuthi uzuyihle kungcono akahambise noma inga-20,000
0: ke
1: nomilo wo-15 mesebona ukuthi uyahluleka yena ukuba wayexakekile kwakufanele amtshele nje ukuthi ayingeke siyangihlula okungcono ngoba siyadinga ekhaya phuphuma ekhaya ngiyayibona nto manje akasathembekile ubhuti nje sekufanele manje amtshele ukuthi ikhokhe imali yami bese yamnyeka mawubona ukuthi kanjani alale ngenxeba nje amnyeke kanjalo nalowo mali amnyeke kanjalo ngoba akasathembekanga
0: manje sisiwenze ndanama-feelings isikhohlwa yiwona nento ekuthiwa ukuthanda
1: akusizi akusizi ngoba semenzela ubugebengu kuqala okusho ukuthi uma seziqhubekile kuzokonakala ngeke awakhe lowo muntu
0: foundation ayisekho
1: yebo nje phela konakala i-foundation vele umuntu uyabhidlile.
0: All right. Siyabonga kakhulu. Oh, bakithi. Amen sisidodo ubhuti ushawa idlozi. Bekumele kayibeke umuntu wasekhaya amethembayo. Mhlambe ke uyibeka nje akudliwe ekhaya yena uhleli nentombi ngeke isalunga lento yakho. Khuluma ke no ano. Oh, bakithi. Hey. Kobuhlungu na kunjalo. Mina yazi ngisabani. Ngisaba nje mase break kwa le ndaba sekuthiwa nasi sigaxa sithatha. Hey. Uyacabanga? Hayi. Yo. Hayi nginombono mina. Yazi mina ngisengidwebe yami nje picture ngadwebe. Mina ngiyadweba ngimcema. Yazi ngiyibukile kuthi. Mhlambe usethuthi babakazi banibani? Noma thi sithandwa sami. Bengisacela sikhulume. Nami kumsakazi nje bathi akuthi khona izinzima asigunyeki. Bengisacela nje baba sikhulume. Kunento esiyenzekile baba. Cabanga ukuthi ubaba akazothuka ngoba lento engehlakalele isike yamehlakalela naye. Ikhathi siphinda phindana mina nje baba bengiqala nokuqala ke ngithi ngiyazama ngiyasiza nami ngingazi ukuthi ubaba kanti naye lento beyenziswa yini kodwa ke ubaba benginokumsola phambilini ngithi hayi shuthi akayimisele ngokwenza lokhu esivumelene ngakho kanti cha ngibuzange langeni hawu sengiyibonile manje baba ngingiphinde ngimsole. Ezwani? Bangizwani? Hayi ngingiphinde ngimsole. Sengithema ngibuka ngabona ukuthi kahle kahle ilinge emhlabeni into ekhona. Nami sengivele ngiyangena esilingweni esinzima kababa. Lesi sengihluke nawukhuleka. Uphela wona umkhuleke. Hayi bazalwane uyaphela. Ayilande nje ayilande. Ayilande. Baza ilandele angazi yobe sefika nini kuyona ngoba iyajikeleza bu

0: shumi nesithupha imzuzu ngaphambi kwekubani ihora le shumi nomuvo kumsakazi izidlomzansi ku 98.0 FM. Sihlabela mgamu nohlelo njoba ke uyazi nawe ahawu bakithi hey imali siyayisaba imali yona kodwa hawe oh ha halela kosi hey ushuthe kuzophela into enhle kangaka eingane hawu bakithi yayinhle into eingane izoqedwa nje. I'm sure na kodwa sisi akusemnandi ekhaya membheka nje umi uthithi yo
1: yeah hey yabona lento ezweli ugirl ayincananga iyafana nje nobugibengu loba kwenzile sengifisa nje ukwazi ukuthi ngabe wayesebenzisani nini le mali yayibekwe nini wayesebenzise nini lokhu kuhluleka ukuthi ayibuyisele kancane kancane kancane mhlawumbe kuthula thi nje iningi useyibuyisele sishoda kancane imali funeka isize yena aphinde ayihle kusho ukuthi vele kwayena akakwazi ukuyibekela imali ukubeka nje imali akakwazi kanti akekho umuntu ofuna angayibeki imali ngisho umuntu osazane funa abe nemali nje ayibekayo angibekele ukuthi maqhamuka izinto ey'thile ey'dinga imali thatha imali ikhona kusho ukuthi kwayena akakwazi ukuyibekela yena imali manje udlele umuntu befuna umezima umfazi uyayidla akazami nakancane manje nje beboleke eyakho uzoyikhokha kanjani eyakho uma ngabe ihluleka ukuyikhokha kancane kancane kancane kwenza into e-wrong nje akufuneki into esikhulume ngazo ukuthi hhayi nami ngangayidla namahanja i-wrong nje le nto ayenzayo i-wrong manje uma kuthiwa kuzohlalwa-ke ahlale kuze kufike leso sikhathi-ke sokuthi ma sekwenza kuyimayesho khona manje babehlile mhlawumbe ahleli naye angazi ayithi usaqhubeka usayidla ngoba phela manje angithi usayibeke usanika yokuthi ayibeke nanokuthi bayahleke yokuthenga ukudla bahle nje besahle ndawonye akukho nokuthi acoshacoshe kule mali ayinikezwa yona yokudla egrosta anciphise isikweletu usaqhubeka nje uyayidla imali yalo muntu ayi akakwenzanga ukuthembeka futhi ngabe uyaphinda amthembe lo muntu ngeke amphinde amthembe yinto nje vele ufuna amtshele yona kuse ili kungaze kufikile sasikhathi kona engimuzwe ikhuluma indaba yokuthi futhi ngibona kungcono lokho ukuthi akambe uyikhuluma kubo mabisa noma wakhe hlale phansi noma wakhe or abazali bakhe hlale phansi akhulume nababatshetshe khona iphuthi ngibenzile kanje kanje kanje ngoba uthi

0: eyakha kubo akha kubo abathethi nendlu nje banihleli kuyona nihleli nje bengiyakha ngemali yomuntu kanje kanje wayeyibekelwe isikhathi esiwukuthi manje sabathe ngehlanganisi ayihlangani mhlawumbe acele kubothi angicela ningibonise ngoba kwakuyimali ukuthi azokhokha amalobolo manje ngisabethe ngehlanganisi ayihlangani ahamba ayoyiceba lapha kubo babunakathi beza nayiphi i-solution kodwa nje le nto ayenzayo nje i-wrong ngiyaphinda athembeke ngiyaphinda amthembele umuntu wakhe ngeke nje aphinde amthenge bewenza kabi.
1: Sesidoda ake ngibingelele dadewethu ngibingelele nabalaleli bezwi lomzansi usihlahla samabhinca lo uNgcobo useMaran Hill eLuganda. Sesidoda la ekubekeleleni imali yokuyocela noma yokuyolobola thina sikhule motohoza uthathe leyo mali owazi ukuthi ufuna ukuyolobola unoma ukuyocela ngayo ubuyibeka kumi kubaba njengoba kuthiwa ingane ilotsholelwe uyise noma umalume uwena osuke ubeka imali ngesikhathi unikeza ubaba wakhe imali ubaba wakho khona into asuke eyikhawunta ekuthenini nje ubukhula usuyindoda utohoza kukhona ekugcineni okufanele ukwenze kuze nawe ngelinye ilanga umakhela umuzi wakhe. Imali yokumlobolo noma yomcela ibiphuma kubaba ngesizathu sokuthi wena lo kunamasenti ubulokhu wagcina ngalesa sikhathi. Esikhathini samanje ungasenza ilokhu uzani i-stop order ubeke imali yakho ngoba leli lokuthi sisidodo uzoyibeka kuyena lo muntu ozohamba uthi uyomkho uyomcela. Which is wrong lokho. Mina ngisho for ilokuzani ulwazi olujulile ngesimuntu sekwangena ngaphansi kwezimo ngenxa yakho njalo lokhu kokuthemba umuntu wesifazane uzomtshela yonke into odinga ukuyenza ngaye kubo. Sesidodo lento iyenzekile la kumfowethu. Sahamba naye sawenye indawo sawucela before siyocela kwakufanele sibe sikhiphe ihlawulo ngalento ukuthi ke yena uxhumene kakhulu nokuthi nalo muntu wakhe kusho ukuthi lo muntu wakhe waplana nonini ukuthi le mali yomcelo yokukhokhela inkomo ayize ngale inkomo soyithola ngale bazoyifuna ngakhona la sesiyakhona siyocela before sicele kwakufanele sihlawule skipping inkomo ehlawula siyafika lapha siyoma esangweni siyamemeza ayikho inkomo ehlawule elethwa kuthina kodwa inkomo kuthiwa ke ibisi itholakele kuphela kofanele ukuthi sithi masifika thina siyokhonjiswa leyo nkomo kuyima sikwazi ukuthi ke skiphe leyo nkomo ehlawule ke bese singena ngaphakathi ke sesiyacela ke ngikutshela ukuthi imali yenkomo ehlawule bayidla naye lo wesifazane beazi kanti kwenziwa loo nto nje nasibizwa imali engaka nje kuneyingane eyifihliwe eziwu-2 eyinganeni eziwu-3 eziwu-2 esizaziyo thina ukuthi nazo lo muntu wesifazane kanti benzela ukuthi le mali abasibiza yona ithi xaxa bafihle iyingane ezinya nazo eziwu-2 nayo lo wesifazane baplana naye kwangasho. Number 2 le nto ekukhombisa umuntu wesifazane yonke into iyalimaza ngoba iyagcina wena ndoda kwabanye abantu abasifazane abanesibindi sokuthi umphefumulo wakho ugcine uhambe ngawo umuntu wesifazane. Ndodana kamfowethu yenzekile le nto yaphuma ngisho emaphepheni nalapha emsakazweni niyayazi. Ndodana kamfowethu obewuthisha obehlala kamakhutha lo owabulawa umuntu wesifazane eyingodosi yakhe ukuthi kwakunemali ayeseyibonile ukuthi kunemali engaka ayibekela umntwana ngoba basebe nomntwana wenze indlela zokuthi le mali ikwazi ukuthi athole information yayo bese yambulala kuze le mali ngilonge ngakuyena kanti uzobanjwa sizombamba esembulela ukuthi uyena umbulele waboshwa. So engisholo ukuthi esikhathini samanje ungaboyenza into ethinta imali uyibeke kumuntu wesifazane ngoba ekugcineni uzolimala, ekugcineni uzolimala imali le iyalingana. Ngoba ngesikhathi umuntu esifazane eyibuka akasacabangeli abazali bakho, usecabanga yena iy'nkinga zakhe ngale mali ukuthi ngakufeza u-1 no-2 no-3 lapho kuthando lwenu luyanqamuka ngoba yena akasenandaba nothando, usebonile imali le wayibeke yena ukuthi ayi si-right enough, ngingakwazi ukuthi ngenze u-1 no-2 no-3 okungcono kuqashuka ifindo lothando. So esikhathi samanje abantu besifakane i-most yabo abasathembekile. Ukutshela nje umuntu esifakane ukuthi kunemali engako oyibekele ukuthi uyomlobola, usuke usuthathe isibhamu wayishaya ngaso, noma usuke usuyihlisa ushefu, noma usuke usuyibulele ngale ndlela azokubulala ngayo. Engisholo ukuthi-ke naye lo wesifazane osekhala ngokuthi manje usefuna imali yokuthi apheshe laphaya, kwangona umsebenzi wakhe umfowethu ukuthi alungise kubo ngemali yakhe. Kuphela yena mayazi ukuthi kuzabakhongo, kwakufanele yena etshele abazali benze indlela zokuthi ekhaya kuqhakaze kuze kufike abantu kukuhle ekhaya, nothi ngemali ezolobola la babezoyonzana abantu. Usuthathe le mali ababezokwenza ababezoza nayo bezokucela noma bezokulobola, usuyihlephulile wena wenza izinto ngokuthi ufuneka kuqhakaze. Kuqhakazela ukuthi labo bantu bazonzani ngoba leyo mali vele abeze nayo ayisaphelele futhi ayisekho. So nje ngisholo ukuthi kwesinye isikhathi asobathemba abantu besifazane, kodwa singabathembi kuze kweqe madoda. Kumele siyazi into esiyenzayo. Ungamthembi umuntu wesifazane endabeni yamalobolo noma endabeni zemali zemicelo ngoba vele akumdingi. Okwakho ukuthi uhlangane nomndeni wakhe okungabazali bakhe, uxoxisane nabo leyo nto eniyikhulume nabo, kube yibona abazotshela yena ukuthi sibani bani la ikhaya. Kufanele kube ukuthi nokuthi ngoba kunabantu abazofika, yena ungamhlebela ukuthi ngitethe thize ngiyeza kini, kodwa i-information yokuthi uza nani ngakanani lonto yakho nabomndeni wakhe. Yena kuphela akangeni emalobolweni umuntu wesifazane lo suke lotshola, akangeni emcelweni lo suke ecela. Kuphela izinto ezidinga abantu abadala okuyibona abazali bakhe. Ingakho-ke ekuqaleni wawuzwa kuthiwa umalume uzongilobolela noma ubaba uzongilobolela, ngoba lokhu obukunika ubaba wakho, ubaba wakho ubekuhlephula phakathi ekubeke, ebese yakubuza ekutshele ukuthi uma usufuna ukuthatha ndodana ungitshele, ngoba usukazi yena ukuthi kukhona lokhu obumnika khona, naye engakutshela ukuthi ukuhlephule wakubekela ukuthi uma usufuna ukuthatha ukwazi athathe la ade kubekela khona, uhambe yocela noma ulobole. Njengamanje into esizayo ibhenki, ubuhlungu-ke uthi ukuthi awunamali engako etheni uzoyokwenza iqele kuyokweleta ibhenki, ukweletele ukuthi yolobole. Ekugcineni lo muntu esifazane bese yagila, usale usukhokhola isikweletu esingasenamphumela naphambili. Ngapha udliwa iy'nhlungu zokuthi ubuthi yalobola kwabheda, ngapha isikweletu sekumele. So nje kufanele sibe mehlo mane kulezi zinto zokulobola nezemicelo. Umuntu wesifazane ungamfaka kakhulu kulezo zinto ngoba uyalimala. Ngiyabonga.
2: Hayi mam Toto, mina ngithi usisi akamtshele ubhuti ukuthi useyidlile imali, mhlampe abe aze nomalume wakhe presence ukuze udaba likwazi ukuxazululeka kangconyane, yabo. Mhlampe uzoza uma kukhona umuntu omdala umkhwenyana Thobi ukuthi iyiphi indlela abangayenza ngayo ukuze basuthi athi indaba ukuthi alobole kahle, yabo. Mhlampe bazomhlephulela ingxenye from le price le bizoba initiate, mhlampe asho ukuthi sengakhokha u-20%, bazomhlephulela uzohlephula 20% bemali le abazodecide kuyona ngalelo langa. Ngiyabonga. Unokwanda Mlazi.
3: sambonani ngingumuzi kayifane bengu endwedwe akwengiphawule ngizokukhuluma lokhu ukwenzela ukuthi asizakale usisi lo ofake isihloko lesi uma ngabe uthatha imali uyidla imali esuka izosiza wena kusuke kukhombisa ukuthi leyo nto vele awuyimisele ngayo uma umkhwenyana wakho akunika imali yokuthi uyibeke kuyinto ezosizana nobabili ezonakhela ikusasa bese uyayidla lokho kukhombisa ukuthi uvele uthandana naye nje ubungenazo isifiso zokwakha ikusasa naye lokho kuyacaca uma ngizothatha imali mina nginikeza ingane yami ngithi beka le mali iyona imali oyikhokha le bese uma usuya e-university uma leyo mali iyidla kusuke kukhombisa ukuthi vele ayimisele ngokuthi uma iqeda isikole ihambe e-university iyofunda ayithanda ukuyofunda e-university so uma usisi edla imali ebizo siza yena bakhe kusasa nomkhwenyana wakhe kusho ukuthi akasiyena umuntu vele umkhwenyana wakhe afuna ukwakha ikusasa naye kucacile lokho makakhulume naye alindeleke ukuthi kungenzeka ukuthi ubudlelwane buphele makakhulume naye ukuthi usenzeni abese elindela noma yini kumkhwenyana wakhe angayisho yilokho engingakusho ngiyabonga
4: njani sisidodo nabalaleli niyaphila kodwa cha bandla hayi usisi inkinga onabhekene nayo inkulu bandla kodwa hayi into engiyibonayo ukubaleka kusizi ngoba manje into eyinkinga mayibaleka mhlawumpe uzofaka abantu bakubo engcupheni so manje inkinga yakho sisi ngeke futhi akwazi ukuthi athi ufuna ukuyoboleka imali evede kweleta umuntu mhlawumpe futhi bandla akukho nalaba bandla asebenza khona kwalona leyo mali kumuntu oyikhokha kanjani mase umuntu nje athi umuntu uyamshonisela imali kwayona leyo mali akamashonisa ukudala ezinye iy'kweletu futhi lokho so nje usisi into engiyibonayo kuyena iyodwa owukuthi indlela engiyibonayo ukuthi iyomsiza akazame ukuthi ayakhulumisane impela nobhoti ngoba manje into eyinkinga umuntu ukuthula nento kuze kusondele iy'nsuku hawu ubungangitsheli ngani sonke lesikhathi mhlawumbe ikhona iplani ubhuti abezoba nayo naye kodwa usisi ngiyothola ukuthi ngiyamgxeka bandla ngingangezwa kabalaleli naye bengafanele aze athi ufuna ukuyolungisa ekhaya ngoba noma singamadoda nje kanje eyi kona komunye kusebenza kanzima komunye uzosho ukuthi eyi ngisebenza kanzima nje wena ubhizi uyolungisa kini befunaka nje nosisi athathe imali ngokuthemba kwakhe noba ubesekushiye ukuthiwa uzanywe ukuthi umfowethu akwazi ukuthi abe nomuntu naye ozokwazi ukusiza uma wakhe naye befunaka akhulumisane kuqala naye ubhuti ukuthi awuyazi lapha ekhaya kukanje kanje kanje mhlawumpe noma abantu abavede abandawonye abathandanayo mhlawumpe ubhuti bezokwazi ukuthi hhayi ukunani-ke asenze kanje befunaka yena into angiyibonayo akhulumisane bandla nomuntu wakho ukuthi hhayi bo yazi noma ekhaya kukanje yabona ikhaya ikhaya kufuneka ulifihle ikhaya ngisho impela kuthiwa izindlu zodaka ngisho ngathiwana ngisho ukuthi njalo ukuthi izindlu zodaka sengiyelekanisa ukuthi ikhaya nje ikhaya so sengisho lokuthi ngisho ngathiwa yindlu kathayela kusuke kuyisekhaya kufuna uyigqaje ngalokho sengisho lokuthi-ke ngalokho bengilinganisa njalo hhayi ukuthi bese ngithi ngikhuluma nosisi njalo kanjalo webalati ningadinwa imina nawe sisi ungadinwa imina sengisho lokuthi-ke usisi lona ungcono ukuthiwa wakhuluma kahle nobhuti.

0: imali njengekade isalapha imali ihlele entombini ngamhla esezovuka abakhongi balobola ngomgqibelo ubezoyilanda ngolosihlanu kuyimayilala izokhothwa idlozi. Hayi nabo kude abafana bethu Shem bayagajwa uthando ubhabhayi wedoda.
1: Sanibona msahazane, ningani ubusuku? Hayi mina ngokubona kwami lo wesilisa unedlozi elimkhombisa ukuthi langelinye ilanga abokwazi njengoba esebenza imali akusiyona yakhe idlozi. Ngeke ngathi nje uyindoda uphilile kahle khanda uthathe imali ozawolobola ngalo wenye umuntu ongahlobene nayo. Lusi sinye wenza kahle le mali oyayidla futhi angake ngcothwa yidla yonke angasali lutho ukuze naye lo abone ukuthi idlozi lahlala ngathani labe nomfazi. Usayamthola uyo mfazi idlozi bese limkhombisa ivela kusiyena umfazi lo futhi akathi lusizanga ayikhokhe le mali ukuze lakhoze abafana laba abakhoze bebadala ingqondo yabo ihluzeka.
2: Ngiyabulungelela abalaleli bezwi loMzansi phansi kwesihloko esishaqisayo, phansi kwesihloko engasizokhomenta uthini. Hey, kodwa phela ngobathi indlela ebuzwaba phambili, hhayi mfanami ukhosisile uthathe imali wayenika lo wesifazane noba bomthemba mhlawumbe benenza izinto nenza izinto engathi ngathembana kanti ukhulume umuntu ukuthi uyamthemba kanti usafihle into emthuleni babanesithambo umafuna ukwenza into enzima kangaka. Uyahlala phansi ukhulume nabantu abadala bakini awukwazi ukugijima uyokhuluma nabasekhwini ungakuhlali phezu nabakini nibonisane nabantu bakini kubantu bakini ubuze namadlozi. Phela izinto lezi singathi sikhuliwe sibe yonke into kodwa ezinye zifanelekile ezinye abantu bakhulumisane bewazi. Umukhulumisane bewazi ngisho ukukhama osenzayo esilungu ziyaphambana lezo zinto oqala. Wesibili nesithami umebeka imali zitshela ukuthi abagugathi ngcono emsebenzini bekhona imali edidethayo iphoswa ngala nomunye ebhenki ukuthi cela babandele imali engapha every month ube leyo mali uze uyikhiphe ngaleli langa usufuna uyisebenzisa noma ufikse imali yakho. Ngoba manje ube nephutha elikhulu lokuthatha imali unike umuntu wesifazane kodwa libe bonke abantu besifazane nangumama oshilo ukuthi yena sihlala se-28,000 befaka yena abo bonke ilo ngithi nje abantu bahlaba ukuthi nje umuntu wesifazane akalungile akubo bonke. Singathi nje mhlawumbe nje u-80% abangathembekile mase kube u-20% abayaziyo into abayifunayo ngoba la mhlabeni wenza igqiba uwazi ufunani. Ngoba abanye benza izinto ngabanye bathanda ukubukwa ngoba lalo mali nje isebenzise nje ngoba I'm sure usentshintshe warenovate ekhaya wenza yonke into kanti abantu mbezelela abazokuphuphula ikhaya umbewasho amakhethini waklina waklina nobona emva kwalokuthi nilungisa kanjani. So abantu bathanda ukwenza into abangayona ukuthi bafuse ukuthi uklithe kuklithe kanti ngemuva kho lutho. Ngingcono umuzi ulungise umsuku wethama senke nawo. Yabona-ke umfana angewasekuthemba noma kuthanda kanjani usuqale iphutha lokuthi awuthembekile ngoba fanele uthembeke. Umshado uthiwa owesifazane uyawakha umuzi ohlakaniphileyo owesilula uzibhidlizela yena. Ngisho njalo iBhayibheli ukuthi abantu sesithanda ukwenza into sizenze abanye abantu singazi ukuthi abanye abantu leyo nto bafike kanjani leyo nto ukuthi abantu abafike.

0: ngabe uba manje azibhele yena umuntu enze into efanele ukuthile eqondene naye angenzi into ngoba ethanda ukubukwa inkingile yonto sekwenzekile kwemfane yami idlozi likushayileke kuthi uthathe le mali wayinika lo muntu wasethanda ukuthi akuma wakho sithanda ukuthi athawuthi ngilungise ekhaya ibezikhaya libukeke libe lihle kanti akwenze nje mhlawumbe abantu ngisaba nasekhaya mhlawumbe bethenga nje izinto zokuthi nje bafike babone singathi abantu abadla izambane lepondo ungasukela umuntu ungahle isambane lepondo kodwa unamaklaimu ngakushasha amakhethini wathi unamaklaimu ngashayela emnyango baqoqa namakhava osevamile edabukile kukhona inqubekelo phambili ngoba kusho ukuthi nje isitephu sokuqala lesi osesilahlile uma senihlele endlini kuningi osazokwenza ongathembekile ozokwenza ungathembekile akwazi wenza into omuntu mokucabangela i-future edlile kusho ukuthi akabi ready ukuthi kube ne-future eyaphambili kusho ukuthi bengakabi ready ngoba uthathe imali ungathathe imali enzima kangaka abantu abaningi befisa abanye bafisa ukulotsholwa kodwa abantu ebatinawava abasho ukuthi sifuna ukulobola uyena ususenhlangeni sofuna ukulobola usuyaganga hhayi bakithi kungenzeka ukuthi phela sesikhathi abafana bethu bangokuthi ngamthanda lo ngamthanda lo kanti ingemuva abantu baxwayisa bangemuva wathi ahlele amaqoqi ethu lo uthi usilethela yena uqala amadosikhi aqhumbise ukuthi zitenasi zishayisa manje yes sekufanele kufinibele kwabafana-ke manje bakhona obaba abadala ngisho bomakhelwane uyabona ubaba ababadala basendaweni abasazi isizulu ukhulume nje ukhulume ungakhulumi direct uthi mina ngifuna ukulobola ukhulume ngokuthi heyi emzimba umngane wami ufuna ukwenza kanje kanje kanje kanje ulapho uzoyithola isolution ungazikezi ukuthi uwe ufuna ukwenza njalo ngoba omunye umuntu umuthi futhi ukwenza njalo naye uyacindezela abe nomona khuluma ngokuthi omunye umngane wami ngathi usefuna ukwenza kanjena manje ngingamcebisa kanjani ukuthi enze kanje nokuthi-ke ena ukuthi umuntu wesilisa wesifazane-ke nangumama oshile ukuthi ena ubekile imali sithule 8000 saba ngomama walidani owazi i-future owazi ukuthi yaphi siyabonga kakhulu uyayiphakamisa imbokodo ukuthi akuyo bonke imbokodo eshona phansi bonke abanye baphendula yeyo siyabonga kakhulu-ke nkosi yami sekufane bafunde abafana bami ukuthi uyifumele ufuna ukulobola uhambe umuke ngala ukhulume ngala ukhulume ngala uyoze uthathe uhlanganise uyihlanganise ngoba nilalela abantu besho ngapha nangapha asifani imqondo ethi ayifani nemizi ayifani nemizi ayifani futhi nokuthi nje omunye umuntu ngibona ngathi uphumelelile kakhulu kanti-ke kanti ujahe nje ukuthi nawe ube leyo nto ngiyaba ngakhulu sorini ukulula kakhulu
1: usisidoda ngibingelele kanye nabalaleli eyi noma sengisibambe phakathi isihloko kodwa uma bekhuluma ngisengiyazama ukuthi ngisithole yabona sisidoda okokuqala nje le nto yalo mendo ayisekho okokuqala lokho umuntu wesilisa uyaqaphela akekho umuntu ongathanda ukusondeza umuntu eduze ozomcekela phansi into usise kufanele ayenze akaxhumane nabantu bakubo kubekelwe lo mbhemu ngendaba yokusebenziseka kwemali waye ngisho kanjalo asazi inqumo lo mbhemu angayithatha ngalo sisi esenza senzile iy'nhliziyo zabantu besilisa ayifani yabo ngoba sekukancane ukuthi angamthatha mhlawumbe angamthatha angazi ukuthi eyi uthando lwabantu abathanda ngalo abantu alifani kodwa le nto ibe uphawu oluthi alubenzinyana ukuthi sekungaba umuntu esifazane angamethemba angamtsheli bebo bawu-2 akathole nje umuntu osemdala abizwe kuhlalwe phansi ukuthi nangundodakazi ehlambuluka la sabona eqhamuka nezinto sayitshela ukuthi izinto ngezamandla akhe egcineni uyaqhamuka useyakhathi usesakasazi ukuthi uzokuchazela kanjani kanti usebenzise imali wawuthi wena uzoze uzomlobola ngayo uyobe sekuxoxiswana.

0: ngendlela eqoqisana ngayo ke phezulu kwaloso simo esinjalo. Nawu khona izithembiso abamthembisa zona ukuthi angazi ke kusisi noma amandla ke ami kanjani kuyena noma ekhaya. Ebantwini basekhaya mhlambe bangamsiza ngoba makhona namandla phela sekuyaphoqa ukuthi amsize amlekelele ukukhokhela imali ngoba ingxenye yezinto ekufanele ilungiswe ekhaya usisi uyilungisile ngale mali yalomfowethu uyabona. Kodwa nje iplan engiyibona iright eyokuthi akazame uthathole abantu abadala noma sekuyinto eyihlazo kodwa ukunokuthi usisi usengazaluza umphefumulo wakhe. Angisho ukuthi kuzoba njalo ngenzela ukuthi akwazi ukuprotecteka uyabona. Ngoba abanye abantu izinto bayithathela phezulu. Akwazi ukuhlangana nabantu basekhaya kukhulunywe kuchazwe ngendlela echazwa ngayo angabe kuwukuthi kukhona angakwazi ukuthi anxephezeleke ngakhona anxephezeleke kuleso simo esikanjalo ngoba ayi angisaboni kahle ayi ngoba ngisho kabi yabona isikhathi esiphila kusona manje abantu besilisa ave beqaphela indlela impilo esesiyibona iphilo abantu besifazana useyaqaphela isign nesign eqhamukayo ukuthi hayo lo yilolu hlobo lomuntu olukanje oh hayi ngeke la ngizoba nenkingi yabona. So bekuyona into bengicabanga nje angamtshele yedwa njengalapho ke ngiyacela ngathi kungenzeka kanjalo ukuthi amtshele kube khona njengomuntu omdala ekwazi ukuthi kukhulunywe kahle noma nje umbhemu lo bembize kubo kwantombazana acela cha kunengxoxo engazi ukuthi ikhona la ekhaya kuthiwa ngicela mase beyafika beyomchazela ke lo lutho ngoba nabo abantu abadala sekufanele bengenelele ngoba umonakalo wenzeke khona egcikini yabona noma bona babengazi mhlawumbe kodwa just to protect yena sisi ya ngicela ukulula kade
1: ah ngicela ukubingelela sisi Dodo ukhuluma noDumzane la ah bafowethu ngeke asikwazi ukusho kanjalo sithi waba wrong ukuthi imali ayigcine kuye bafowethu phela njobe sithandwana angithi lapha usuku nawo usubonile ukuthi lo muntu yena umuntu ongakwazi ukuthi wakhe naye umuzi usumthemba ngoba phela ngithi makuthi uhleli nomuntu uthi ngiyamfunda ukuthi uright mawusubonile ukuthi uright akukho la ungamthembi khona ngoba ngishiya imfihlo zakho isuke zaziwa uyi lo muntu njobe echazile nje omunye ongenile ukuthi lo muntu mfowethu usuke kwayena ekudinga ukulotsholo edinga ukuthi kubo bedle ngaye kahle kahle thina kusukela ngisho kudala nje thina obhuti bethu iinkomo zayithengwa yintombi kube yiyona ehamba iyofuna inkomo edayisayo ihamba ifuna inkomo edayisayo. So nje angivumelani nalokho ukuthi umfowethu waba wrong ukuthi abeke imali kuye no ababanga wrong ilo nje owahluleka ukubekezela kahle kahle nje uyena owenza iphutha ukuthi adle imali kodwa nje umfowethu hayi 100% wayeright ngoba lento vele wayeyenza nomuntu oright owayetshela ukuthi uright yena ngesingayo.
2: Uhleli noThandeka isitimela sothando. Sweet Dodo.

lolthemba mawuzoqala phansi manje ukuchaza iphupho kosiyame bawo Jesu uyayibona ayisahambisana mase uzochaza nephupho ngiyancela bazali bami iphupho asimini ngalo bakithi ngiyazi eThekwini bayathanda ukuchaza amaphupho yo ningachazi bakithi ngizoba khona isikhathi lanizohamba nihlala khona nobaba phansi enesikhathi naye ngoba manje mina la angikwazi ukudlala iphupho lakho uyayibona ya angikwazi uxolo angikwazi mina ngifuna nje into straight to the point angikhoni ngiyancela bazali bami please angenikhubi mawukuthi ukhubekile sorry kodwa nje bengincela ngidlulisa nje ucela nami ncela nje uhlale phansi mina sengiyancela manje unethezeke uthola amanzi akho abeke eceleni sizohamba siye ngala bese siyabuya siyathina kuma testimonies uzwe nje ukuthi ingelosi yenzeleni.

0: Maxi Fuleg.
1: Makadosha.
0: Makadosha.
1: Libato.
0: Libato.
2: Makuthethe bomnyama kuvela ukukhanya indlela zami mazivuleke indlela zami mazikhanye ngizolongishilo nje nkosi yami lona ngumkhuleko wethu la singena khona siphuma ngawo siyayivula ngayo iminyango evalekile ungene kulolo office lakho ungene kuleyo moto yakho ungene kuleyo truck yakho oyidrayivayo uthi nje makuthethe bomnyama kuvela ukukhanya indlela zami mazivuleke indlela zami mazikhanye uyiphethe ngesandla CV yakho uyoyifaka lapha yala kuthi uyifakwa khona uyo ngena kuleyo interview kubalulekile ukuthi ukhulume uyakhumbula ngihlezi ngicizelela ngithi kunamandla asolimini lakho khuluma ukuphila only positive things ngolimi lakho each and every day uvuke ekseni usho lokhu as an affirmation as a declaration uthi mina ngizophumelela noma ngabe befungile ukuthi angisoze ngaphumelela ngizophumelela uthi makudede bomnyama makuvela ukukhanya indlela zami mazivuleke indlela zami masikhanye hlala nami ke ngoba sesiya kuma testimonies uzwe nje ukuthi abantu benkosi bona uNkulunkulu benzeleni ngelo simakhadosha kukuphi la ibasuse khona manje bakuphi hlala nje unethezeke
3: akhumana le room yelo ringe ba mopatela yona mahala 15 tedengwe o khumana chalete ya dijo dilo ja dia ya bazalwane ka December ke gashitse mogijimo ka mohae Sunday se re tswang mo sona ke tshwara ke thatele di bushiu e ke tshwara ke thatele di ke hwela makhadosha a hona e mongwe ke motshepileng he ke hwela makhadosha makhadosha a lwa le segatele di sela Monday ye ke tsoa ke isa bana sekoloni ke humana makaka mo gating le ke le lengwe le kelo e bazalwane dilo di a dieha mana mara tshoka na dia grade 12 bazalane a da feila fa sho feiti high 3 mara a hapeletsa a ya sekolong ka mmotsa ka re lekele lengwe le ngelo e ngwa ratho o tlo phasa ngwana o phasitse o ntite b ke re le wa a tsena grade 12 ngwa ho lena a phasa lengelo ile la gulugutela bazalane ke a leboga ke leboga makhadosha ke ngela le prophet mamani amen
4: gudu yo a emi mo pele la nna ke anas rumula nna ke tlo leboga lengolo ile makadosa le kulukitele ka gare ga motswaka ne re tshwenya ke di kelema diphila di ruthuela ngwa go mongwe le o mongwe ke ile ka tsamaya ka jube ke ka gare ka stikara ka se pharagana mo le festere le ne ba tsena ka lona ka machi ka di 30 ka di 31 ba buile hape ba re ba fitla ba tsene ka le festere ba kra ke bile stikara mo la le festereng ba tloga ba monyako ba rile ba re ba khulla mo monyako ka skelemki skelema chisela sa bona sa robega gulugudu sa bobedi makatosha buile a nthusa gudugudu ne ke lwala ke sa khone le go ithlapisa le tsogola ka le sa khone go fitla ka mo morago fela ka dithapelo le ka di product tsa ha itseng ke ka di reka di le tsa ntshumela mme ke a khona gone bya no go ithlapisa se ke se lebogang sa boraro bana ba ka nne ba santsi e le tlhoko ge ke bolela le bona ba santsi e letse bya loka moka ba buile ka moka ga bona ke rata go leboga lengwe lo ile makatosha gulugutu

0: Ra rau tàu lê bùa kì tù lê bùa lê mù lê lê kà mà tù xù. Kà bù 12 mù tì à rê lê bù 11 nè. Kì tù lê mà tù kà tù xù kà kù à hài kà tì vì kì mù kì mù lê bè lê jì. Lê kà bù 10 à tlò kè bù xù à kì rò bà lì. À sè sò fì chè kì rò bà lì. À sè à tè nì mà kà tù xù. Bù xù bè bù bè bè bù mù. Se sengwe se ke se leboa o mo go yena ke leboa mo baneng ba ka bana ba sa bereke ka ka kile ka twa ka Deep Schloof ka taka boya ka taka da mo hape a ke bona bana ba ka ba tseneng mošomong ke mo leboa le diararo o menang sa bobedi kile ka tana mo Petersburg mo ke a bona ke a bedi kile ka tana mogolone ka bja ka ya oele ke ta mo e le gore ke ruile matswele a ka e le ya makana ke sa tse gore molato ke eng Mara, kila katua ka sibetela, kabani, babali wala bantumela mangweni, mangweni vafita vantivelela, bantumela habeli taba, baba bale baka ufela vare arzibu rdali ya vyanina. Upidiri rdali usaya ra, tukula li zelele gauri, auna ntwerega ilia, mara vare hei, riachaba gauri. Old age, we are old. Nagongweri tare awisa gua. Hey, what are we sabuya? Ah, wale nagengala kibuela aegi raikon. Keda mo magadoshi magadoshi rizeni liye nagamudi ofisi nikam. Ah, atandia la spray jawa kamga jona rota fola. Arvau arvau roba jale noa noa kione mama matole au. Oliva le kufuli le lampon. Hagilambon free eh ke molebo a beli a raro mokgalobi monna yo ba re a ga no re tshwara ra ya le ena sa bo beli ke ne go bela gore le rena mo se re senya ka o makato sha re bulele shoponyana mo re no re tle re khumane lile ke a lebo
1: ele le kameleng go setso Jesu Kriste ni tikulugutu mara ke tlo se bolela speed because ke ngwetse ya mapedi ke nyetse ga rakgalakang nna ke a leboga ke tlo leboga go tsebana le ntate Gwazimamane ke butswa ke bagotsi wa tsa go bolela sometimes bolele ditaba tse right o kry-a batho ba right how mogotsa ko mongwe re tlo spila re josi ba re ya go monno mongwe ba re ke makatosa ke re a bona manje rolata dinoga no a ra a mkgosi futhi wena nke re o rata o ya josi o stoka acha wena re tlo ya josi wa itseba mara bagotsi ba lebaka ba dutse go sepela nna ke le noši ke tlile mo for the first time ke tla go one on one ka ya josi ka reka di-product le gono ke nna ye ke rekile gape ke re se le sticker ke na le bana ba 3 bashimane ba 2 ngwanyano e 1 ngwanyano lo waka ke leboga ba mmeditse some in Groblersdal ke dula mo Stoorloos ba re atle for interview so ke tlo gopela modimo le leng eloi la prophet Gwazimamane gore ka mantaga ba mo founele ngwanyane a bereke ke na le bashimane ba babedi a o mongwe ene o tinwela gene ke na go na taba mara since ke sepela mo o tlo fokotsa and then last point ye yone e bereka ka di-wife ba re ba tlo mo transferela josi so ke gopela lenge loi la makadosa le prophet Gwazimamane a šireletse bana ba baka le mogalabo la o jileng ke dithaba a boe gae ke a leboga
2: rogodu nandi go le boange lo tsa makadoshe na profeta Gwazimamane ndo emela le boa zwe a ita zwone a itela nne nanda ndo rwala nga manda zwinga vha thamu zwe ita ambre vho ma 5 years ndi tshi votonga muthu wa fuma kwa zwi ndo imisa zwe zwi vha tshi nga divona ndi tshi bva malofha nga ni muthu wa musadzi zwino ndaya Johannesburg ka vuleka masango ndajena kha one on one u thoma ampath product mthakati wa ngijima vathakati nda danda